0: Bitalo nyo, bitalo vya manyi dala mzee ya lwala mukawo jibia gwena kwa muka makatonda tasubude kubanti no amusasira obusigala wo so noe chibambi tuwa sasideko nyo dena wenyini mkuru wange bade mmai mzee wa nagina ne mbuza ye kwani wedi rangeni mgaje okuvane roli mutabani wango zali wa wano
1: baba
0: mzee na anja gala nyo
1: nino orutuwa la tata
0: familia ye tulibantu ba wamu so bitalo nyo bitalo vya manyi dala ebya senior
1: katino
0: ya Valentino wali ekinoni
1: junior ekitibwa kya mzee kyambale ode mu bigerebi kuba tata wava baba tunulide bana
0: baba tunulide bana
1: ulide tata amuweze ekitibwa mu guru jalaze ne mikisa jimwe yongere
0: ngo okula na junior muntu
1: birungi byokka
0: junior muntu mulungi
1: umanya rushi ntifaba vubuka ebibuga bibashika kuchalo ne wafa abantu nenga tulabika
0: tugenda yo
1: nenga tata abadde ne bwe bamuyita ekiro aduka misinde so norwecho yamba lidadale suti ya tate kubukale kati umanya nti ofuchi musajja mukuru
0: kubango ne sebunya junior oli abadde sebunya senior
1: katineria senior yambali
0: katineria senior ino diambala lio narumo nobera kangambi nebaliza kuna bantu wambi veru ungu java vayo nebajia nebatu welekele lako senior so nule chibitalo nyo bitalo vya manji dela sabi manyaki na mwenye zamu wakura ngayi tibaba na unga
1: unga
0: nga sima ina chidako so sima ule malungi bitalo nyo bitalo vya manji dela
2: ya tuwa sasa deko nene tubuza kumwena abali kuminimu wajia mwajenja ulaka wawo kwa jie kari wabweru na kakuwa kadeka lazenga katandikiriza na embera yobude ganya buli muntu kutuka kumulimu wajenja ulo so musambia sambia kata tenawa kubanga mtu uka obude bobo wake deda ebote buda mabega buta ambla buda mase sawe kuleka manyakeka sente kwa ofiri dua manizo kubele waka nosanga watu wadeba kuno ya watu kwa wagare ulusi wadeba kastoma wabana wabake robu kezi nga mase diba jafune viva tataganya watu kaonga wagare manyo ya baku kufuda genze bamtu tetagenda kuda
0: so atuwa agena na gula wantu nunga services sika kuzizo katono
2: tada
0: umetu vena na bantu wa finger bujitu wagatila kubu waya
2: chitu
0: kati wamana na agena na alama irina
2: amuka chuyo sigalanga kawaya kaka
0: Chichicho lifatu wera bide. Ese mwema tuuliriza
3: wabamu ita uliriza vudu jakuba mgaga nga sinzi tekabula soke
0: ese mwema uliriza vudu jakuba mgaga
1: na
3: omisaji oyo mpesa pro ya kubango muziki yao kudenisi sawa mstakaga msambu omisaji oyo ya nyumiranga nyo vayada wakati obudu
0: oh baba
3: Sebo,
0: mwema lekuwele za. Kale boss. Sebo,
2: Richard Yanachiga agambi za chendi fasera bide miaka jia radio budu wabili mwe tanu. Mwaluna kule nasoko kuhita mungu mpeo za radio. Radio yeno na ulide sanyu. Batuwa denya bantuboy mnyendo mkude misali jasinzi dewe lekuwele za.
0: Okay. Budu.
3: Budu.
0: Hela.
4: Mbaya tuwele.
0: Kale boso batuliza.
4: Na Simon Peter Mombasa. Ndi fasa la video kule diyo vudu.
0: Yes.
4: Na uranga sawa mukaga. Nganze nida jaji ya maloko ewa kaa jati patula kumukaga nga atandika. Uwazija uka radio nga kaba ngeda. Puliza jati patula paka kumacha.
0: Amazima. Nga manda tasanga muyadi. Chichigwe.
2: Wae nga manda tasanga
0: muyadi. Da toba ya suranga ku. Hela.
4: Mbale kuwelega.
0: Kale boss wafe.
4: Nze kuke indika togo.
2: Yeah.
4: Yoni fatera vide
2: mmm
4: program agio marije ya kola nge kaungezi
2: mmm
4: no muami deo
0: mmm
4: so ndo zaali monster
0: eee
4: msajio vami nga tukuviriza nyo kola
0: okula
2: mmm
4: natuga tuchuse ndooza
0: eee
4: mindset
0: mmm
4: mbele jakuwa nyingi na ye msajio siyamu uli zabami
0: wachusa muko elano ofunamu
4: na mungi gira kovi inji
0: amazima
4: era chovola vancha mjukira ni programu njijukira
0: era
4: Monster Deo yu mwagala nyo na aji umari
0: nyo kuki bambi
1: yu liye agama comprado leaders
0: comprado
1: leaders
0: leaders
1: mbaba
0: hela
5: balongo
0: hela
5: bambi mwela kwenyeleze
0: kalibos
5: kwenye beba atakamia mchivingi kendi upastera lide waiwe chane chidi kusekcion ya radio hudu mama
2: Okay, Shadadi Premier Mbenda Gwagambi echi alifatera bidde ku Radio Buddu je mikwano jafunyeke jimugatako deni omukuru gwe bayita Mawanda James Bugonzi chetu merwenga agambye ye miaka 25 waliwo bogale Brazil yani yali watabu nyo nga mwagala nyo
0: nebo naje bali balamu tibafanga
1: yegeje chaba
0: waliwo motoganti yafa na roganti yafa neje bali balamu
1: So norwecho mongere basabira. Mayibuli rojo kira chintu.
0: Memories.
1: Bikisanga atafuna nawe ngofuna.
0: Oh baba.
1: Wow.
6: Chori fatu wera bidde mu myaka 25 ya radio bundu. Radio yo mtu wa bidde. Ama ulile mu bufunza. Nuki mauli ya mufunze wano ku Radio Buddu nga gakutusibwa ko Airtel Money kati okusasula emisolo ja URA kugonze dua uyagala kusasula emisolo ja URA Airtel Money chifude changu sasula emisolo jo license za business faini ezikubidwa polisi usasulira biwandiko byo gamba ngebi hapa passport driving permit okolene bilala ntoko ngokozesa my Airtel app ubanyiga *185*#.
7: Abatuuze ku kyalo ekyalumbibwa ebikujje buvuddeko bafunye ku buweerero abazira kisa batandise okubadduukirira okubirwanyisa. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Justin Namere Nsubuga yeerayiridde ntagenda kussa mukono naddala mu kulwanyisa obulyake n'obukenuzi ssaako abeenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi. Ate bo abatuuze basabiddwa okubeera abakkakkamu yadde nga beekubidde omulanga nti gwe baalonda kuwa ssentebe bw'ekyalo ate si gwe baalangirira. Agonama na tulimuga kola kwa otu gale tebule dachika 15 okwere sawa esatu.
6: Ama uli na mufunze. Aguge gabade ama uli na mufunze. Nga gabade gakutusibwa kwa Airtel Money. Kagubere musolo chio kwa URA. Gweweta go kusasula. Techikweta gisakwe kwa yango gena kusimbala ini. Antio soblo kusasula ambagira wo. Ngo sinzila wo na woli. Kwa zesa my Airtel app. Obanyi gasta. Emumu nana tanu. Sitanya. Sitamusamfu. Hashi. Okusasula emisolo. License za business. Finance kubidwa polisi. Osasuli yabi wandi kopionga passport. Ebi apa. Driving permit. Okulene bila labinchi mbagira wo. Tuchalibutola. Musawi yukusatwa program selukera.

0: Buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Enzimba ya business yonna yesigamizibwa ku ibi bya leero n'ebinaddirira. Akaduuka ako katandika kaweereza abantu ba rubatu. Oba otandika butandisi, oba oyagala kugaziya business yo, ffe aba Absa tukuwa ensimbi ezikola emirimu, tukuwola ssente okusinziira ku bwetaavu bwo, ate ng'abantu be tukuwa bakutegeera gwe n'omulimu gwo. Kyalira absa.co.uk oba kuba ku ssimu etali ya kusasulira noti 8 noti noti 222333. Kubanga mu bizinesi weetaaga ekisingako ku mpeereza obuweereza eya banka. Olugere lwo kikulu nnyo. Absa. Absa Bank Uganda Limited ewandisibwa ku namba 4227. Erungamizibwa banki nkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
2: Lwaki osasula kingi nga tewaliwo omukisa gw'obutasasula yadde ekikumi? Kati ng'okozesa app ya Momo empya eya New Momo app, osobola okusindikira omuntu yenna ssente ku bwereere buli wiikendi, oba okusasula amasannyalaze wamu n'ebbiiru z'amazzi eziri wansi w'enkumi ttaano ku bwereere. Ye kituufu, otereka kingi kikuwa emirembe wamu n'okukwongera amaanyi mu ngalo zo. Kati downloadinga oba ggulawo New Momo app leero, otandikirawo okunyumira obulamu obutaliimu yadde okusasula ennusu. Ago ge maanyi ga Momo. Amawulire, wano mu kitongole ky'amawulire kya Radio Buddu, we tusinzira okukuŋŋaanyisa amawulire gonna okuva mu buli kanyumiro ka ggwanga ne bweru w'eggwanga, ne tugeekenneenya wamu n'okugasensula, olwo ne tugakutuusaako.
3: Kadde k'amawulire, nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo ogakusomera.
4: Nze Prosy Kabanda na Nyanzi okutuusaako amawulire ag'obudde buno.
2: Amawulire buli ssaawa.
5: Omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim, nze ntereddewo gabasomera.
2: Nga gakusomebwa abasomi baffe abakugu ab'enjawulo.
6: Mawulire ga byabusubuzi nga n'ogakusomera ndi Dembe.
7: Kadde kamawulire ag'obudde buno nga n'ogakusomera ndi Sebufu Matia.
2: Kati wulirizanga amawulire amatuufu ageesigika buli kadde buli ssaawa. Amawulire buli ssaawa wano ku rediyo y'omuntu wa bulijjo, Radio Buddu. Amawulire agasensuddwa, ageekenenyezeddwa, amawulire ageesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
8: Wasuza otya omulungi awuliriza rediyo y'omuntu wa bulijjo, Radio Buddu? Kadde ka mawulire. Nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo ogakusomera. Minista omubeezi avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu era omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka, Justin Namere Nsubuga, azeemu okukikkaatiriza nga bw'atagenda kuttira ku liiso muntu yenna ayeekuusa ku nsonga ez'obuli bw'enguzi kw'ossa n'abakozi ba gavumenti abasuubira obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe, naddala nga beebulankanya ku mirimu gyabwe nga bakimanyi bulungi nti kye balina okukola. Minister Justin Namere okwogera bino asinzidde ku mukolo ogubadde gugendereddwamu okwaniriza akulira abakozi b'ekibuga Masaka muyite Town Clerk omujja, ng'ono ye Ssebadduka Othman, ng'ensisinkano eno ebadde ku yafeesi za Town Clerk ezisangibwa mu kibuga Masaka. Agambye nti yadde nga mu kaweefube gwe baliko ow'okulondola emirimu gya gavumenti ez'ebitundu, ekibuga Masaka baakimaliriza naye waakusigala ng'alondoola emirimu nga bwe gitambula mu kitundu kino, bw'atyo n'alabula abasawo abeebulankanya ku mirimu. Abeenyigira mu kubba ettaka mu kibuga Masaka, abasomesa abeebulankanya ku mirimu n'abalala nti bano si baakuttirwa ku liiso era bakolebwako ng'amateeka bwe galagira.
9: Njagala okutegeeza bannayuganda ne bannamasaka nti ekikwekweto kikyagendera ddala maaso ne Masaka. Bwe tuva ewantu tuba nti ekikwekweto tekikomye ku olwo. Waliwo commercial officer era yakwatiddwa omukyala nga kliniki etunda eddagala lya gavumenti. Wano wenyini mu Masaka si waliwo gwe baakwata ku malandi zeeyo era ng'ensonga eva ku kumpanya. N'olwekyo ekifo w'otulaba tuvudde biba tebiwedde, just tuba tumaze okukola outreach eyaffe nga baminisita, nababuulira nti teams ez'abakesi ne balooya tezo zisigalamu nga zeeyo. N'olwekyo ekikwekweto kikyagendera ddala mu Masaka City. Engaba ya tenda ebaddemu ebikukujju, engaba y'emirimu ebaddemu ebikukujju.
10: Onagumiza banna Masaka nga town clerk omujja gwe balese bwe bamazo kumuyisa mu kasenge janga bayine suubi nti wakuweereza bulungi banna Masaka wabula n'amulabula okukimanya nti ekibuga Masaka kyazzeemu kijjuddemo banna kigwanyiza abeerimbika mu kibiina kya NRM ne bagootaanye entambuza y'emirimu n'okwenyigira mu buli bw'enguzi era n'amusaba bano okubeegendereza kubanga ekijjoma nkinyaga bitono. Onera musabye okukolera abantu banna Masaka okugezanga okubuulira abanna Masaka n'okubakubiriza okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti okusobola okuziganyulwamu kubanga gavumenti kyeruubirira.
9: Town clerk ono tumuwadde obudde bungi nga ministry nga tumwekenneenya era amannya mangi agaali galeetebwa abantu abagezaako okugayisa mu bakido naye ne tubagamba nti ebiseera ebyobupapula ne bakido n'obusimu byako kasenge jake yayiseemu tekaabadde ka bulijjo era y'obudde bwe yatutta okujja wano si bwe batown clerk obwaba bulijjo nti onaavaawo leero mmanda omulala najja oba ku nnaku bbiri nga ziyiseewo omulala najja tawunikiraako omujja bambi muwadde okulabula n'okumugumya koone Masaka tulina ababbi bangi ng'oluba okubba ne bamukwata yeekwekamu NRM NRM yawano e Masaka erina abawagiza abatuufu naye erinayo n'akabondo ngako kagyekwekamu kugibbiramu.
10: Ate ye town clerk omujja aleeteddwa Sebadduka Uthmani yebaziza bakama abe abaamulabyemu obwesige ne bamuwa obuvunaanyizibwa buno n'asuubiza okukolera banna Masaka ebirungi mu kaseera w'anaabeerera town clerk ow'ekibuga kino.
11: Yalo kwebaza Katonda ne ministry yalo ku government obwesige bwe bantaddemu tyate nange nsavinge wano mu part of Uganda mu Masaka city abantu bakakasizza nti ndi willing okukola wano era twagala okulaba nga Masaka kyekimu ku bibuga ebyobuwangwa mu nsi yonna. Abantu tulimenda kuba buli kaseera tugamba njagala genda Rwanda kulaba kino njagala genda kulaba kino na wano tusobola okikola abantu babanga bayaayana okujja mu wano Masaka okukola era nsabye bakozi bannange obumu bw'emaanyi twagala ttiimu waka tulina nga tukolera wamu n'ekirala nga twesigamira ku mateeka.
10: Ate ebyo nga tubitadde ku mabbali okuvaako mu disitulikiti y'Ekyotera enteekateeka ez'okuwa abantu endagamuntu zaabwe n'okuwandiisa abaana ssaako n'abantu abateewandiisa zitambulira ddala bukwakko era omukungu avunaanyizibwa ku nteekateeka eno Ssengonzi Rameka akubiriza abatannazifuna bazinone n'abatanneewandiisa bakikole. Ng'ayogerako ne rediyo y'omuntu wa bulijjo Ssengonzi agambye nti bataddewo omwezi mulamba okuwandiisiza mu bannakyotera bonna abatanneewandiisa. Ababulwako endagamuntu zaabwe wamu n'abaana abato abatazifunanga kuko era n'abakubiriza okwettanira enteekateeka eno kubanga ya nsonga.
12: So tugenda batumala guno gwonna omwezi nga tuwandiika abantu abaana bannaye guno omukisa mu gutwale nti kikulu temusigalirayo kuba kati tewali kyakwekwasa twatandika okubawandiika dda kati tubazzeemu kati guno omulundi bwona osigalirayo nga tewewandiisizza oba nga towandiisizza mwana ogenda baweekwasa ki kuba buli kimu tukikoze tutuuse mu buli byalo ne bassentebe twogedde nabo nga lwe tutuuka tugamba bassentebe ne babagamba era nga wetukola guno omulimu amagombolola gano wammanga kadi zammwe twazisindise ku magombolola era bali mu kuzigaba nazo tulinako eggombolola ya Kabira, tulinako eggombolola ya Nabigasa, tulinako eggombolola ya Kakuuto, tulinako eggombolola y'Ekyebe, Kasensero, Nangoma. Kadi zammwe abali mu kubawandiika eyo bazirina era ogendawo ne bakuwa kadi yo.
10: Mukakufuke bamwa kubiriza abazadde okuwandiika abaana baabwe nabo bafune nini kubanga omwana yenna batandika okumuwandiika kasita atumibwa erinnya.
12: Oba mwana muto oba wa muzadde jjo nekwo lwennyini lw'omuzadde tusobola okumuwandiika abantu abo babadde balowooza nti omwana alina sooka kulumuwandiika si bwe kiri omwana wonna kasita omuzaala bw'oti n'omuwa erinnya fe tumuwandiikirawo nga okwandiika omwana kyetaagisa just nnini ya muzadde we omu ku bo oba abazadde be bombi waba abazadde be tebalina nnini oba nga abazadde be tebaliiwo tusobola okukozesa adjective ow'oluganda lwe oba ssengaawe oba kojjaawe yenna ne tumuwandiika. So kubisinga mu kuwandiika abaana n'okufuukula banga bannayuganda fena tuwandiikibwa buli ggombolola erimu abannira batambula bawandiika leero tusazeewo tuve kyalo ku kyalo.
10: Ono era atubuulidde nti tewali mutemwa gwa nsimbi gwonna gw'olina kusasula okufuna endagamuntu era singa wabeerawo omuntu yenna anaakusaba ssente okuwandiisa okufuna endagamuntu mulokome eri abatwala ekitongole kino ekyotera ne mu bitundu ebirala basobole okubanga bamukangavvula.
12: Okuwandisa kwa bwerere buli kimu gavumenti yatusasulira endagamuntu ya bwerere era endagamuntu ya sente oyina kuzisasula mu banka era ezo zaba abajina bye bakyusa. So omuntu akulimbanga mwendagamuntu ya sente mbu omuwe sente kuba abantu bangi abatwerimbikamu ye ne yefula omukozi wa nnira n'akugamba nze nkola ku nnira gwe mpa sente okufunira endagamuntu. So ogenda okujja wano ku ofiisi okinoonyerezaako ng'omuntu gw'owadde sente tetumanyina kumumanya naye nga gw'ogamba nti waliwo yakugambye mbu akola mu ndagamuntu n'omuwa sente z'okubuzaabuza. So abatuuze saavisi zaffe za bwerere muzijjumbire tewabawa babuzaabuza buli kimu kya bwerere mugenda funa kadi zammwe kuba tokagaba kadi esukka 5,000 era abantu bazifunidde ku bwerere.
10: Bwe tukomawo wano mu kibuga Masaka, abatuuze ku kyalo Ssenyange A mu divisioni ya Nyendo mukungwe mu kibuga wano beekubidde omulanga eri baminisita ba gavumenti ez'ebitundu babataase bayingire mu nsonga zaabwe kubanga omukulembeze gwe baalangirira mu kulonda kwabwe okw'ekyalo okwakaggwa bo bagamba nti si gwe baalonda. Bano ababadde bakutte ebipande ebiwandiikiddwako obubaka obusaba akakiiko k'ebyokulonda kabawulirize ne minisita Balam Baluhagale ne minisita Justin Nammeere okubalwanirira basobole okufuna obwenkanya. Beetoolodde Ssenyange A nga baleekaana waggulu nga bali wamu ne Ssaalongo Matovu Gerard gwe gagamba nti ye yawangula akalulu kano. Abatuuze okubadde Ntale Muhammad n'abala bategeezezza nti ekyasinga okubatabula mu kulonda waliwo abatuuze abava ku byalo ebirala okuli Bucholo, Ssenyange B n'awalala abakkirizibwa okulonda ekyaviirako Nsamba John okulangirwa ku kifo kino kyokka ng'omuntu waabwe Ssaalongo Matovu Gerard bo bagamba nti ye yawangula.
13: Mwani labanda Uganda kufuna mirembe ni haro wafula ntipobe inaremu bagala kutabangula kuangali yonga wafula inaremu omano nubamukole dekobane hero sinya sentye nule eriao senyange bihra ya somba abantubajiba suro mwano
14: sawa nye neziwe rangati wali wade mulonde sanomu wali chindicho na chilagantu genda kulonda wezawe la sawa anga munana chitungu neba gambe chitabo tuchibiseko neba gamba duwa chichibikidua konga bala ziba somedua neba soma na haba femirundi na emirundi ebiri neba tugamba tudemula yini kati mboko nevayo ngo papula abantu babulina kyere babuga bakyere omusirika yo nabuza wo mwami yali ayino obupapulo ne tubulira obusungu ne bagamba mbuke amani nsambali nenga si talide wabula akaluka abubi.
10: Bano basabye minister Justin Nammeere ne Baramo bayingire mu nsonga zaabwe kubanga bo balina obujulizi obumala okulaga ensonga gye bemulugunyako.
15: Lijesita abantu mwebali baino basoma kubatu wali tuwaandikibwa mu lijesita abantu nga tuli 5,500 niyo bululu obwabali wabwe twagenda okufundikira nga tuli abantu nga 8 n'okusoba kati obwo obubbi bwe tutwagala olwamaliriza ne batugamba mbu nsamba ya wangu de lwaki awangula nga ate lijesita abantu be bawandiika musibe bali mu obwenkanya bwe twagala sebo minisita Balubahale minisita Nammeere sebo mulamuzi byabakama twagala oyiteke Ssenyange naffe tulina obulumi bwanja omukulembeze atukulemberedde emyaka 15 yadde nesafuriya gyetutukirina
14: twagala amazima akalutu kaddemu
16: twatuka okutuuka mu layini ng'ebyalo ebirala byamaze olulonda ne bijja ne bitweyungamu.
10: Ssaalongo Matovu Gerard ategeezezza nti baddukidde mu kakiiko k'ebyokulonda e Masaka ne mu yafeesi y'omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka naye bwe balabye tebafiiriddwako kwe kusalawo okwegugunga nga balaga obutali bumativu bwabwe era baagala abakulu ensonga baziyingiremu.
17: Nze omu ku bo abasonsolwa neesimbawo natuuka ku kisaawe essaawa emu ab'ebyokulonda baatuuka ssaawa 4 n'eddakiika nga 2 ne tubaako bye tubasaba abaagaana okubiwuliriza bekikwatako tusaba bwenkanya mu kalulu ka Ssenyange. Ekisooka twalonda byalo si kyalo. Ekyokubiri kansala Nampijja yakuula empapula mu lejesita nga yagaba obululu bwabuwa aba boda boda kitegeeza nti ku Ssenyange buli muntu yenna yali akkirizibwa okuba n'obupapula okubuwa abantu balonde basebo ne bannyabo twalonda byalo fesitwasa yininga mpapula kulaga nti akalulu kabaddewo kubanga twali tetulina kye tusayininga nga mulimu emivuyo.
10: Wabula Samuel Musana omu ku bakulembeddemu okulondoola
8: okalulu kebi alomu chibuga Masaka mukachiko kebi okulonda atubuli denti boy mpapulo mulonde sawabwe yalonde sechare echo ze yabawa zira ganti omuendo guaba ntuwabi wandisa mchare echo gwe gwalonda tewali muntu n'omu yasukuru mamo kwe kusala woku gobo kwe mulugunya kwabano nga tebakulabye mugumba wabula agami enti wabali n'obujuli obumala bali neddembo okudukira mu kkooti okufuna obwenkanya. Mu disitulikiti ye Gomba, kyaddaaki abazira kisabatandise okudduukirira bannagomba n'ebikozesebwa eby'enjawulo bibayambeko mu kulwanyisa ebiku ebibadde bifuukidde ekyonga nga bangi babadde tebakyasula na mu nnyumba nga n'abasazeewo zisulamu basula bakukunadde nga lumonde mu kikata. Bano gye buvuddeko baalaajanira abazira sisa okusobola okubataasa ku kizibu ky'ebiku ebyabazingako kumpi buli maka mu disitulikiti eno nga mu kiseera kino babadde basula kutebuuche. Eno mbeke kasanyu jari kabituwe.
18: Oluvannyuma lw'eggulire lye twakola gye buvuddeko ng'avunaanyizibwa ku okulwanyisa ebiwuka n'ensolo ez'obulabe eri obulamu bw'abantu mu disitulikiti y'e Gomba, wayisi wa David ng'alaajja n'olw'ebiku bye yategeeza nga bwe bisusse mu maka g'abantu nga bangi bibamazeeko n'emirembe. W'owulirira bino nga waliwo abazirakisa abatandise okuvaayo okuddukira disitulikiti eno nga bagiwa ebintu ebigenda okuyambako mu nteekateeka ey'okulwanyisa ebiku bino. Omu ku basitukiddemu okuyambako mu kaweefube ono ye mukwanaganya w'ekisinde cha Piero yu mchitundu cha Gomba East Mugisha Chelsea ononga awaddeyo ebomba ekikacha fornication pump manana eri avunaanyizibwa konteka tekeno wise wa David zimuyambeko nkofuyira ebiku bino. Wise wa David avunaanyizibwa kukulanyisa ebiwoka n'ensolo ez'obulabe eri obulamu bw'abantu yeebazizza nnyo coordinator wa Piero yu mu Gomba East omwami Mugisha olw'okuvaayo n'amuddukira mu kaweefube w'okulanyisa ebiku bino mu Gomba ne yeebazana buli alina ky'awadde mu nteka tekeno omuline gavumenti ya gavumenti ya muwe dagala erimuyambako mu kufuyira. Okusinzira kuwa isuwa David chazulwa nga makaga singo obungi mu Gomba galina ebikunga ku makachi 10 kinana mu 5 galina ebiku kyokawa isuwa nalaga okutya olw'abantu abatu okwogera nti balina ebiku mu mayumba gaabwe.
19: Twebaza abo bonna abatandise okutudukirira. Twebaza nyi mwami Mugisha coordinator wa Piero yu yatuwadde fumigation pump 8 olw'omulanga gwe nateekayo nga abantu baffe ebiku bibali bubi era tumwe bazanyo tumwebaliza ddala era nja kusaba n'abo bonna bamwe gwa gwanga nami muveeyo mutudukire ku ddagala kampeni ey'ebiku twagala esitukire mu ddala mu Gomba district n'okuva mu Gomba district yeyongere mu district endala.
18: Mu ngeri y'emu wise wa David era akakasizza nga bwe yafunye ekyoma ekikwata enkima ekiyitibwa market ramp ekyamuweereddwa gavumenti n'agamba nti ekyoma kino kigenda kuyambako abalimi abaludde nga bakaba olw'enkima eziri ebirime byabwe n'annyonnyola kwongera ekyuma kino gye kigenda okweyambisibwamu.
19: Abantu babadde nga bajja nga bangamba enkima zibali bubi naye nga we don't have a monkey trap. It is fortunate enough nti twafunye monkey trap empya era gavumenti yatugulidde monkey trap empya era monkey trap yenu ejja kukozesebwa mu Gomba wokka tegenda kugendako mu disitulikiti endala naye moso where there is an area of infestation. Abantu bonna abalina ekirwadde ky'enkima please munkubire nja kusindika abakugu bange bajje bategeye enkima ezo enkima nazo zirekere okulya ebirime byaffe n'okwonoona.
18: Ku lwa leediyo Buddu, leediyo y'omuntu wa bulijjo, Mbeke Kasanyu mu disitulikiti y'e Gomba.
8: Weebale Mbeke Kasanyu. Ampuliriza n'eggulire eryokola ky'amaanyi okuliriza leediyo ey'omuntu wa bulijjo. Muliraga obudde buno geego, amala katugakuleetere ku ssaawa 5:00 n'essaawa zaffe eziddako. Nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
20: Gigabada maulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio Buddu. Esawa zidi satu ezo kumacha budde bwa mindi embelebelye webale kuuliriza radio Buddu. Ongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
21: Obadde okimanyi nti enva endiirwa, ebijanjaalo n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo bijja kuyamba okukendeeza ku mikisa gy'okulwala sukaali? Kale buli bw'obanga olya emmere gezangako okunoonya ku bintu ebyo obirye ojja kuyambibwa. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
20: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya kabimu etaano egya Radio Buddu. Kaakano twolekedde kyensiiga nga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja. Radio Buddu at 25.
8: Oli kredi yeyo muntu wa bulijjo Radio Buddu, kulikayo mu mawulire bino ebirango bya njawulo. Omusumba w'essaza lya Masaka, Bishop Seruverus Jumba, wamu n'olukiiko lw'abepiskoopi ab'ekereziya mu Uganda, lukowodde abasaseredooti, bannaddiini, abakristo obukristo, abakulu b'amasomero n'amalwaliro g'ekereziya, abantu mwenna ab'omwoyo omulungi mu Masaka dayosiisi, okudduukirira bannaffe ab'ekkalamojja mu njala empitirivu gye bali mu kaseera kano. Obuyambi obujja okwanga okutuuka ekkalamojja bwa nsimbi nkalu, awo nno twekuŋŋaanyeemu ensimbi enkalu zokka. Kaweefube ono wambagirawo ate ntikko yonna mu ssaza ebeerewo nga 15 omwezi guno. Obuvunaanyizibwa buno bukwasibwa ekitongole kya Caritas Mado wamu ne yafeesi ya Pastor Coordinator Badin ne babwana mukulu, ekitongole ky'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu ssaza, Saabakristu w'essaza n'obukulembeze bwa Reyiti mu ssaza, musitukiremu muyambe okutuusa obutume buno obw'obusaasizi. Musumba atusabye tusitukiremu mu mutima ogwawamu olw'okwagala Katonda ne bannaffe era abeebalizaawo, birangiddwa Bishop Seruverus Jumba, omusumba w'essaza l'Ekereziya Katolika ery'e Masaka. Omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu, wamu n'ekitongole ekyebyobulamu bategeeza abakyala mwenna abaafuna ekizibu ky'akawago kya kutonnya musulo nga kyaddirira okuzaala, ndi muweereddwa omukisa mujje ku ddwaliro ekitovu mujjanjabibwe. Abasawo abakugu musabibwa okutandika okujja ku ddwaliro ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omunaana, kitegeeza nti enteekateeka eno yatandise olunaku olw'eggulo. Okulongoosebwa kwa nkya ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana. Kulongoosa kuno kwaweereere era omulwadde oweebwa ssente z'entambula ezikuzi ewaka. Bakusabye genda n'omujjanja by'omu era mugende ne masiki bbiri bbiri, birangiddwa omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu. Kakoma Secondary School era Kayi bategese ekijjulo eky'okuweza emyaka 6 nga basomesa abaana b'eggwanga. Kati abafuuse ensonga mu nsi yonna, fundraising dinner eno yakubeerawo ku lw'omukaaga nga 15 omwezi guno, awo ku Royal Shoots e Bugoloobi. Tutandika saawa 9 akawungeezi, bayita buli yasomerako e Kakoma, nammwe mwenna abali agaliza ebirungi. Buli anetaba enamba y'okusonderako eri 0783 745 756, 0783 745 756, era eri mu mannya ga Priscilla. Tuli bakuwaayo emitwalo 20 nga kwe kuli okulya n'okunywa, wabula mwenna abanajja mutambulamu n'akasente ak'okugula ebintu ku olwo. Fundraising dinner eno era yakubeera e Masaka n'ekyotera mu budde obunaabategeezebwa. Temwerabira nga 15 ogw'omunaana ku Royal Shoots e Bugoloobi mu Kampala. Sigala ng'okyawuliriza radio ey'omuntu wa bulijjo. Bigenda okuddako bya mizannyo ne muganda nge tamukedde.
20: Mukibuga Masaka. Mwetusinziira.
0: Olwo ne tukutuuka kwa yonna gy'oli. Radio Buddu.
20: Kati ndowooza otegedde radio ki gy'owuliriza.
0: Radio y'omuntu wa bulijjo.
20: Stanbic Bank. Bwetu bwetulese bukolokolo. Musawo esembayo. Esawo y'okunekomekereza program sekukera. Buli lugendo lutandika n'okusenvula. Buli kirooto kikulanga kinywevu bwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, erungamizi wa banki enkulu eya Uganda.
1: The sound of love is
20: born. Sports. Sports analysis. On a sports analysis, one of the programs educated.

Oliku radio buddu, radio eyo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidala, mwebali kuiranga ate mjie kumideko, mwebali kuiranga ate muuliza. Yenze tamkede umaru, nente kateka ya sports analysis, atewe naba mvudeo, yetimu ya serukera, egendo kujie kuongere paka wali kusawa zija kubeli lidala nya, za macha. Okusoo kila lidala, njaga kutegeza kukonti, liji yera wikange kubie kodi, kupanga kumi na mukaga tugenda kuzanya ekikopo ekyo ekya Carabao Cup rather ekikopo ekyo ekya Community Shield ekigula uliji eranga Man City gegamu kwaga ma club agagenda kupiranga tega sambane club ya Arsenal. Man City bali wansi w'omutende somupya Enzo Maresca yaliko mu bitabo bya club ya Manchester City ng'omutende si ngamyuka Pep Guardiola. Ama timu za gasinga agamaza akabanga akawanvu na dalanga gaina batende sibamu obo mutende somu ama timu zigano gabadde gabo nyabo nyezebwa gabadde gatawanyizibwa ero gendo kwekanga nga okuva uko abatende saba abamazeo ebanga kubadde kubonyabonya nyama club zigano kati Manchester City njago kutegeza kukonti Pep abadama ze wakabanga nadala kutimu eyo ilaba juki obulungi njago kutegeza kukonti ya jabili kuna mkaga natani kasuna bili kuna mkaga bili kuna msambu ukulaba nga kwa saganya klabu ya Manchester City mubutufu bya wangu de wakati kati yao binji ngo mtende sikutimu ya Manchester City era klabu ya jistula na jiteka mchife chitufu wei no kubeira kubanga bagagu kuteka umusimbi omunji techitege zanti klabu ya Manchester City yaliye ina kubeira ufa kati buya jistula na jiteka mchife chitufu kubanga ya jisanga murugendo uro kubeira mchife chitufu pepu na jikuata na jiteka mchife chitufu so kati ebibuzo binji elio mtendes Enzo Maresca dala anababeza omu chifechi tufu webali mukasera kanu dala anabakumira yo mu chifechi bali mukasera kanu Pep je yabawanika nakati webali wotubasubira okuba tubasubira kwe kumira yo waguru kwanga no project ya Pep ebadde tambula kasera akawera ko Pep abadde musomesa eja basambi abamu nada kutimya Man City erango jaka piro boli yao kamanyi niengo ina basics zobulamu tuwagila kubasami ngaba doku tuwagila kubasami ngaba Raheem Sterling naba sami ya laba gude mutulu velio na ye Pepu ngaba kuata naba Teresa Pepu ngaba kuata naba teka watufu waino kuanga teba vila so kati obufunanyi zibwa Enzo Maresca wayo leke de kutimi ya Manchester City bula vikanga bunene echoku vili nti abagaga babadde bateeka omusimbi mu Pep mutufu nga bakimanyi nti omusimbi ogwo gujja kuvaayo omusimbi ogwo gwina ogujja okubanga tegulabikira na ye dala omusimbi banagezako okubeera nga tebo gumuteeka kutimya Manchester City bana asobola okubeera nga ate bamukkiriza okuba n'omusimbi omungi Pep gwadde bamuteeka ne Enzo Maresca ne bagumuteeka echo kubiri nti anasobola okusportinga abasambi abatuufu nga Pep wabadde akikola kubanga Pep njaga kutegeza ku konti olumu wabadde amanyige abasambi ba Abdul Kadir Kusanov bonna bonna abadde abalese ku timu eno era mukasera kanu ababalekedde so kasera kagenda kubira kawanvu eliyo mutendesi na Enzo Maresca wa klabu ya banafe aba Manchester City no kukumira klabu ya Man City we ino kubanga tebera mukasera kano gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio buddo yenze tamkedomal timu ya selukira keje kuongereyo.

0: ku kai kamar da kayin baka ka guida wa mu program sa duke da inga kamar da ka kusuba ko kazira health products aba ku kwari da biyo kunya biyo mu cikin sa ka tinyo kazira power tonic ready tonic ne kazira fit fruit o wangu ne bidabo muri moto ka tota fideda pichi pichi ama gari e simu za smartphone sente kazu ne bidala Udufanya loku tamusa musa wezozo na Katina fika tukulekele urunako Ubado ulidisa program sedukera Sedukerisa uyokuna Nestan Big Bank Buli lugendo, lutandika no kusemvula Buli chiloto, chikulanga chinyuevu Gwetubanga tutambulide wamu Stan Big Bank Edunga mziwa banki nkule ya Uganda Esawa, wanukuredio hudu Esawa, zili nyezo kumacha. Budebu kakalasa mayanzi. Webale kuhuliriza radio budu. Kati miaka bidu mwetano. Ngafaba kutuwa mumuli gwempereza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kari nguwele rao. Webale kuhuliriza. Webale kujie kumilako.
1: Radio budu. Radio yo mtu wabuli jo.
2: Radio yo mtu wabuli jo.
0: Amaulira gasensu duwa. Ageke nenyeze duwa ama ulira agesigika Ganuge maulire kuchendamu munana katunyeze munana Chendamu tana katunyeze tan Neku www.radiofm.com Radio yomu tuwa ulijo
3: Radio Budu, radio yomu tuwa ulijo Chendamu munana katunyeze munana Chendamu tana katunyeze tan Kankutuse kama ulire muluganda Enze presi kavanda na nyanze Abantu babiri bebalumiziddwa mu kabenje akabaddewo ku nkulungo ya Nyamasese ku luguudo oluva e Kabale okudda e Kisoro wali mu disitulikiti y'e Rubanda. Akabenje kano kabaddemu emmotoka namba UA099DX Howo Sinotruck nga kw'otadde ne Toyota Corolla nga eri namba UBA63X. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu eby'ekigezi Nelson Tumushime ategeezezza nti poliisi ebidduka ku nguudo mu disitulikiti y'e Rubanda nga kw'otadde n'abakola ku nsonga z'ebigwa bitalaze bakoze butaweera okugenda ku kifo ekyo era ne basangawo abasajja babiri abaali bafunye akabenje ne babatwala mu ddwaliro ekkulu ery'e Kabale okusobola okufuna obujjanjabi. Ebyakanoonyerezebwako biraga nti akabenje kano kavudde ku kuvuga ndiima.
4: Okunoonyereza okusooka kulaga nti kano akabenje aleteddwa driver wa motoka UBA63X Toyota Corolla oluvannyuma lw'okuva mu layini ye n'agenda mu layini endala n'atomeragana ne motoka ng'ebadde eva Buluda olw'ekisolo district eno nga yabadde Sinotruck motoka ebinene ebitata ebeetika omusenyu n'ebintu ebirala ffe tubakubiriza abamugoba b'ebidduka okubeera abeegendereza ate n'okugoberera amateeka g'ebidduka naddala nga bali ku makubo ate neera bakubiriziddwa obutavuga endiima ekirala twagala kubategeeza nti bw'oba nga tono bagenda ku kkubo soke wekebeje ekiduka kyo nga bwe kiri oba kisandira kubera ku kkubo.
3: Eyo nga tuvuddeyo yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga ebakanye ne kaweefuba ow'okwogiya abakulembeze mu disitulikiti y'ebuyikwe ku mitendera egiyitwamu okugabira abantu emidaali ate n'omuntu oyo abeera afunye omudaali engeri gye yeeyisaamu kiyambeko okuggyawo endowooza mu bantu nti emidaali gino gigabibwa mu ngeri etali nnungamu. Tone Mulambi ye muwandiisi ow'enkalakkalira mu yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga asinzidde mu musomo ogw'olunaku olumu ogukubadde ku kitebe kya munisipaali y'e Lugaze n'ategeeza nti waliwo emitendera egiyitwamu omuntu okufuna omudaali gw'eggwanga.
5: Tuli wano mu Buyukwe District nga twogera ku bintu ebikwata ku midaali abantu abafuna emidaali olw'okuba baba bakoze ebintu eby'enjawulo. So tuli wano nga tugezaako okusomesa abakulembeze ba district ku ngeri ki mitendera ki egigobererwa omuntu okufuna omudaali n'omuntu waaba afunye omudaali I suppose kweyisa atya. So ze nsonga zetuva okwogeraganyamu wano n'abakulembeze ba district nga tubasomesa ku bintu ebikwata ku by'emidaali.
3: Mulambi bw'abuuziddwa lwaki emidaali gino gigabibwa awatali bbaasa zigenderako ategeezezza nti omudaali guno guweebwa abantu abawaayo obulamu bwabwe n'okubaako ebintu ebigundiivu bye bakoledde eggwanga.
5: Guno omudali kanjagala bagamba bannange nti omudali tosobola kugeraganya no ne sacrifice y'omuntu gyawaddeyo. Teri kintu kyosobola kugeraganya. For instance, omuntu eyafa osobola kugeraganya sente ku muntu eyafa, tekisoboka. So omudali guno kalinga kabonero okwebaza omuntu biki byabakoledde eggwanga lye. So tekuliko kintu ky'amaanyi ekigenderako nti oba muntu bwagenda funa sente oba kiki nedda. Omudali eringa saini ey'okwebaza omuntu okwebyo byabakoledde
3: Gwangaji. Isaac Kasebandeke ye muyambi w'omubaka wa government mu district ye Buikwe atubuulidde nti omuntu ateekeddwa okuba n'omuntu amusemba okufuna omudaali era akubiriza bannabuikwe bonna abamanyi abantu abakoze ebyenjawulo mu ggwanga okugenda mu yafeesi zaabwe basobole okubategeeza.
2: Nti bulijjo tulowooza gwewe nominatinga naye tukitegedde leero nti oteekeddwa okubeera n'omuntu akunominatinga osobole okufuuka afunye omudaali. N'olw'ensonga eyo twaga okukubiriza bannabuikwe yenna gye muli temuggwa amaanyi temuggwa amusuubi. Buli oyo yenna alina gw'amanyi yakola ebyenjawulo tulina foomu ze batuwadde z'oteekeddwa okuyitamu okufuna omudaali. Tugenda kuzibaweereza wenna nga tuyita mu bantu baffe aba gavumenti nga community development officer, abakulembeze baffe okuba ku bakulembeze ba LC1, LC2, abaka ba paalamenti ne ba councillors. That bazite mbitundu wonna omuntu akoze ebyenjawulo nga gwana okusiimibwa gavumenti asobole fomu okujjuzibwa tusobole okubanga tumuweereza erinnya lye mujje mu ofiisi ya RDC ne RDC babasunsule tusobole okuweereza amannya ga ofiisi ya president e Kampala olwo n'oluvannyuma oyite mu kasengejja omudaali gufugujje.
3: Ebyonga bichali bityo bo abamu kubeta mu lwokaano olw'okwesimba ku kifo kya ssentebe obw'ekyalo kijjo mu tawuni kansa ena kifuma nagalama mu disitulikiti y'e Mukono bewaza okuwalawala batwala ebyokulonda mu tawuni kansa eyo babakube mu mbega z'amateeka singa banaagezaako okukitegeera nti ddala ono yaweereddwa ebbaluwa ezimwoleka ku buwanguzi awataabadde kulonda. Bano bagamba abatwala ebyokulonda mu tawuni kansa ena kifuma nagalama bwe baba basazeewo okuwa munnaabwe ebbaluwa y'obwa ssentebe awataabadde kulonda akulembera ekyalo kijjo abakikoze nabo bafuuke base abakikoze nabo babawe bafuuke ba ssentebe. Kati bano bagamba nti kino bwe kibanga tekisobola tekisoboka abatwala ebyokulonda babawe olunaku baddemu balonde.
6: Saba akakiiko k'ebyokulonda kakkirize bajje batulondese tufune kyeyamaanyi omutuufu era nze mbadde njagala nange ngende manje empapula ezimpa obuwanguzi bwe baba tebazimpadde abo abakulira okulonda munakifuma nagalama tawuni kanso mbakube mu mbuga kubanga tetwalonda ate muddira mutya empapula ez'obuwanguzi ne muziwa omuntu muzimuwa mutya nga tetwalonda kubanga singa twayimirirako mu layini kakati kitegeeza ffenna tuli bawanguzi
7: owooti omuntu atalondebwa empapula ffenna tetwalondebwa.
3: Bano nga bakulembeddwa mu Nyanzi Isa era batubuulidde egimu ku misango gye bagenda okubaggulako.
6: Ogusooka ngenda kavunaana Semfuka George omukaba candidate okumuwa empapula z'obuwanguzi ng'ate ekituufu kiri nti tetwalonda. Omusango gw'okubiri ligesita gye baaleeta okuba nti yalimu abafu abamu kwaba abana abafu ababiri baafa emyaka ng'etaano emabega twewandiisa ndoza wiiki nga bisatu okulonda abalala bali mwaka n'omulala ali myezi nga mukaaga okuleeta ligesita erimu abafu. Omusango gw'okusatu nze kennyini Nyanzi Isa nali dure nominated okwesimba okubwa chairman n'empeebwa n'empapula pulanga ziliko signature y'omukyala akulira okulonda mukyala Irene era nzirina ligesite yajja basoma amannya ataano mwana ngeryange teririko bavunana
7: twagala kijjo kubyokulonda katubuulire yavuna bulumeka era ffe twafuna bumeka.
3: Abamu ku batuuza abawangaalira ku kyalo ekyo nabo bakyewuunya abatwala ebyokulonda gye bajja amannya g'abalonzi be baali basoma mu kitabo ky'abalonzi gye baali bagajja ate nga baali tebamanyikiddwa ku kitundu.
8: Okulonda kwa 28 batulondesa be bajja elisitu ze batusomera nga sizo ezo ze twawandiika wano egundi gye bajja nayo ng'ate erimu bafu be basoma nange kennyini omusajja akulidde wano emyaka gino bwe kyabatandika kulonda nga nange erinnya eryange teririimu n'abeesimbawo abamu nanoo tebaliimu era ne tugezaako okuba nga twekubira omulanga naye ne batugamba tujja kuddamu nga lumu tulonde era ffenna ne tujja wano awalondesebwa ne tubeerawo naye tetwafuna abajja kutulondesa.
3: Labamu ku batuuza abawangaalira ku kyalo lukyamu nabo kisangibwa munnakifuma nagalama nabo bagamba nti tebannalonda era basabye akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo okubatangaaza ku nsonga eno.
9: twalina okulonda omukulembeze ennaku z'omwezi ze baatuwanga 28 okulonda ne kuyiika lwa nsonga nti register ze baaleeta omwalimu abantu 3 bokka nga n'abamu tetubamanyi ne baddamu ne batugamba ku Saturday tugenda kulonda Saturday ne wedde bwe baamaze ne beekyusa ne bagala district tebaagigambako era okulonda tekwabaddeyo wabula ate bye tuwulira mu nkuubo omukyala eyeesimbawo ku KDNRM yagamba nti eggombolola yamukakasizza ne muwa n'ebbaluwa nti ye yayitamu tusobeddwa ng'ekyalo tetumanyi kikiddako twagala akakiiko k'ebyokulonda katuwulire kiki tuzzaako
3: Maulire gabade gava mu bitundu by'eggwenge by'enjawulo tova ku radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo enze Percy Kabanda na Nyanzi
10: Gigabada Maulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Kukuliwa kuno wabdiwe, chibela chikate.

0: kupusi bwaka ekijimusa kya sativa ekiyamba ekimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba n'ebirime nga emmwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka n'okugejesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ebyenjawulo ekijimusa kya sativa kisangi mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga.
1: Nchauliriza radio y'omuntu wa bulijjo, radio Buddu, program Twezimbe Sativa, jetulina ekijimusa ekyo kinoonyeeko, ogenda kulaba ebyanaggwa mu nnimiro yo Sativa, Sativa, Sativa, maduuka gonna agatunda ebyobulimi, ogenda kuba omufuna. Omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka, Bishop Seruverus Jumba, wamu n'olukiiko lw'abepiskoopi b'Ekereziya mu Uganda, lukowodde abasaseredooti bannaddiini, abakristo obukristo, abakulu b'amasomero, ab'amalwaliro g'Ekereziya, mwenna ab'omwoyo omulungi mu Masaka dayosisi, okudduukirira bannaffe ab'ekkalamojja abali mu njala etagambika mu kiseera kino. Obuyambi obujja okwanguwa okutuukayo bwa ssente enkalu, n'olwekyo twekuŋŋaanyeemu ssente enkalu era tusobole okuba nga tukikola obunsonga zino. Kaweefubono wambagirawo era entikko ya wonna ya 15 wano musaza omwezi guno. Obuvunaanyizibwa buno bukwasibwa ekitongole kya Caritas Mado wamu ne yafeesi ya Pastor Coordinator Badini ne babwana mukulu, ekitongole ky'ebyenjigiriza n'ebyobulamu musaza, saba Kristu w'essaza n'obukulembeze bwa Reyiti musaza, musitukire muyambe okutuusa obutuma obw'obusaasizi buno. Saabasumba, atusabye tusitukiremu n'omutima ogwawamu kuloka agala Katonda ne bannaffe era abeebalizaawo. Birangiddwa Bishop Seruverus Jumba, omwepiskopi w'essaza ly'Ekereziya Katolika lino ery'e Masaka, yatuyise bw'atyo. Mu abalunzi b'embizzi, amawulire gaagano malungi gasanyusa. Abaron Agro Business Center Kabale Bugonzi bakutegeeza nti kati osobola okufuna semen oba enkwaso okuva mu mbizi ez'omulembeze ekika kya Pietra Boa okuva South Africa. Ez'omutindo olwomuno obwana bwo bugenda okuva mu mbizi zino bugenda kuba bweyongedde ebitundu 5 ku buli 10 tenga mnyama si masavu. Obudde bwonna w'oyagalira embizi y'owegendera ku musalo osobola okufuna semeni zino oba enkwaso zino n'owakisa ensolo yate nga kasenti katono ddala. Basobola okuwa omukugu n'akikolera oba gwe okuyigiriza n'okyekolera. Kakati bw'okozesa enkola eno ey'okuwakisa enzungu eyitibwa artificial insemination oyongeza ku mutindo gw'olulyo lw'embizi zo weewala okusaasaanya endwadde ate ng'oli mukakafu nti omutindo gw'ofunye mulungi. Kakati nno munnange lulyo badde okubira abasawo b'ebisolo ne bagamba nti tulina mazzi we tugenda gajja biki biki. Corona Agrobusiness Center SMC Limited Kabale Bugonzi weegali obudde bwonna w'ogenderayo. Kuba ku 0750 0 0 3 3 8 0 0 5 0 0 3 3 8 ojja kuba omanya ebisingawo. Kale katweyongereyo n'emboozi yaffe ne bwana Senabulya
2: Dagala.
3: Yes.
2: Kabe tumala okufuna akadiba ako omuli amazzi agamu eddagala oba ebbaafu yo, tulina okulaba nti ebyokulya kuba tulina amawooteeri agatunda enva naye nga zivudde enva nga pooko
3: nga zinva nyama ya mbizi
2: tuina mahoteli agatunde akati gw'omulunzi w'embizi kikwetaagisa okendeeza kukuliisa embizi zo emmere evudde mahoteli ago agatunda ennyama y'embizi kubanga bwona ogigulayo ayinza okubanga naye abagimuguzizza bamuguzizza ennyama ey'embizi ey'ensolo ebadde endwadde
3: kubanga abalunzi batono nnyo abayina emmizi abasobola ogireka okulaba nga efa bulwadde nanga nti katujerekereze
2: batono nyaabo
3: abasinga buli bwala bange erwadde ayagala jijja mu kasi
2: ajijjawo ajitunde kubanga ati okukola loss.
3: Yes.
2: So tulina okwewala okuliisa emmere evudde mu mahoteeri ago agatunda ennyama ey'embizi.
3: Yes.
2: Kubanga ayinza okujja ng'ensolo eyo yabadde endwadde obulwadde buno. Ensonga endala bye balina okukola kubanga waliwo obudde obutuukanga embizi esiiga embizi nga embizi endwadde egenda kusiiga ennamu kuba biri bye tubali twogerako bya faamu ku faamu.
3: Yes.
2: Kakati waliwo embeera nga embizi ku mbizi nga okweko onaganya ko contact kati bwe tuloka mu contact omulunzi yandi badde aine nnume eiye
4: yes
2: kufamu ye kubanga wondu bato aina nnume iyo botuko kutwala enkaze eno nga yasaze nojitwala ku kyale ekiddako
4: yes oba kufamu eddako
2: oba kufamu eddako wacha inzo okubanga akawuka kano je kali kufamu oka nenso yo jo tuteyo ngate yo namu
4: yes
2: oba gweyo jo tuto owenume eri ngeyo yendwadde kakati mukwawukana wano ozaye embiziye waka
4: yes
2: eize agenda kujja ngereso obulwadde bwejje ku nume oba
4: okufuna
2: enume okufuna obulwadde okuva ku nkazi
4: yes
2: yaletebwa okuwakisibwa so ekyo nakyo balina okukyegendereza
4: mukaseera bwana Peter mukaseera nga outbreak weeri eya swine fever tetusobola kwewala kuwakisa nsolo ezo tugamba nti kati enume katuzireke bwe tuba tetuziina kufaamu
2: kya mukisa mulungi ti tekinologi omupya mungi olwaleero bwe twogerera kumpi abasawo abasinga bawakisa embizzi zino nga bakozesa obuuma obw'ekizungu artificial insemination so mu biseera bya outbreak kyandibadde kyamagezi okubanga wettanira enkola eyo eya tekinologi ey'okuwakisa embizzi n'abasawo so ekyo kiba kikendeereza ddala entambula y'obulwadde buno
4: yes
2: so munsaasa era mu birina okukolebwa ebirala bw'otunuulira ensolo zino tulina bannaffe abazitunda oba abasuubula ensolo
4: yes
2: azijja kyannamukaaka azitwala Kampala naye nga ajja ayita mu kyannamukaaka wuuyo
4: ajja
2: n'agenda buli muluka buli muluka buli gombola agenda ayisaamu
4: akuŋŋaanya
2: naye ate omuntu ono era agula ensolo zino eri gy'azigula tasookera tajja kufaamu emu bajja ku kyalo kumpi buli muntu alina embizzi agenda kufaamu ye naye ye tajja kumanya nti eno ndwadde sijja kgenda wa neiba we mwajja wano ng'ayingira mu nyumba y'embizzi kubanga ayambadde gambutusi ate nga obubi buno obusa bw'embizzi bukutte mu ngatto omwo
4: mubutusi
2: mwenyini kati ng'ava wano ng'ate agenda ku faamu endala kuba yanoonya omuwendo gw'embizzi ogutali mbizi kumi ayo embizzi 15
4: ayina
2: okuziweza
4: ayina okutuuka buli weeri embizzi
2: buli weeri atuukawo kati abo nabo balina okubeegendereza
4: yes
2: bajja butambuza naye bamala okukola ebyo nabina bateeka ku motoka kati emotoka ejja bwezifuka bweguyiika bwezipama mukubo bwezikola ki kakati ate naawe ojja otambulatambula n'olinnya mu busabu kati nodda ewakaawo otuukira mu kiraalo kyambizzi ng'akawuka okoze otya
4: okaleesi
2: ng'okasiga so kyandibadde kirungi gwe omulunzi omusuubuzi ono bwajja ku faamu omuyisa embeera yeemu nga gyoyisa abaneiba bo
4: abaze
2: ku faamu ayingire ku faamu ng'afunye olukusa omuwe amazzi agalimu eddagala anaabe bulungi alyoka ayingire kuki ku faamu so eyo nayo nkola gyetuyinza okukola ki
4: gyetulina
2: okwewalamu obulwadde
4: bwe wabaawo kalusu mu ggwanga oba mu kitundu galiwo outbreak ensolo ezo bali zirestricting okutambula mwe bwe wabaawo gundi outbreak ya swine fever ensolo ezo temuzirestricting kutambula
2: tulina enkola gye tuyita quarantine quarantine kwekuziza entambula y'ensolo
4: yes
2: okuva mu kitundu ekimu okudda mu kiyala naddala nga waliwo embeera y'obulwadde obuguddewo
4: yes
2: kati ne mu mbizi kikolebwa
4: okay.
2: Naye quarantine ono enkola gyakolebwa gyateekebwawo naye ate nze kati ŋŋanze omusawo wano sinze mulangirira
4: aba wa ministry
2: nze nkola ripoti nempeereza bakama bange mukama wange nawandikira town kiraka
4: okay.
2: Town kiraka nawandikira ila ministry ya maifu maifu netegeza kamishona
4: yes
2: awa animal or animal kati kamishona oyo ya ino kulangirira quarantine obulwadde wabula fe kitusobola okukola nga tukyali mu mbeera ey'okukakasa ddala guno gwe musujja gw'embizi tuteekawo akakarantini akali temporary akakaseera akaseera nga bwe tulinda bakama baffe okukakasa guno musujja so ekyo bwe kibeera ekirala quarantine ono ajja kuyambako nnyo okubanga takola ki ensi obulwadde tebutambula okuva ku mafaamu oba okuva ku byalo byaffe ogenda ku byalo ebirala n'olw'ensonga eyo kikakata ku oyo omulunzi n'abakulembeze bonna ku kitundu ne ku byalo byaffe okulaba nti waliwo obulwadde obuzze ku kitundu era bw'olaba nti embizzi zino zifa owa neibawo kubanga mulimu baneiba abamu abasirikira ekintu kino ensolo zifa ewuwe tayagala kwogera naye gwe neiba olina okwebuuza nti mwami gundi ono ensolo ze nga zifiira kumu deni okiripootinge waba onooba toripootinze ono afiiriddwa embizzi zino tajja kwagala kutegeezaako mulala kubanga aba manyi bwe naayogera ezisigaddewo naafuna akatale kaazo bwe naafuna abanaazigwa tebagenda kungula mudibo kundondola so ensonga lwaki teboogera naye gwe ow'okukitundu osobola naawe okufunamu okwebuuza te gundi ono ensolo ze nga ndaba afulumya wanayo tulaba alina byatikkatikka nga mulipootinga eri bekikwatako so oye quarantine
4: oli ku rediyo ey'omuntu wa bulijjo rediyo Buddu tuli mu program Twezimbe nina emukulu Ssennabulya Peter ye akulira abasawo b'ebisolo atwala abasawo b'ebisolo mu nyendo mukungwe mu division ya nyendo mukungwe wano mu kibuga Masaka tuli kwogera ku nsonga ya African Swine Fever obulwadde buno obw'omusujja gw'embizzi mwami Ssennabulya omusujja guno gukwata mbizzi zokka
2: omusujja guno era nga bw'owulira nti bagamba nti swine gukwata embizzi zino ezaffe ezidomestic ezowaka nezikwata n'embizzi ezo ez'omunsiko embizzi ez'omunsiko ozimanyi
4: ogwo
2: byebika by'embizzi ebyo
4: gukwata embizzi ezirundibwa
2: ewaka
4: n'embizzi
2: ez'omunsiko
4: tegusobola kukwata muntu kubanga mbadde nda kubuuza nti embizzi eno efudde amanyi abafirika katugambe nti bannayuganda tuli bazibu ffe tetufiirwa era titugaana kulya kantu kaffe kati embizzi eno efudde bw'eba efudde omuntu asobola okugirya era bw'agirya kyekiyinza okuddako
2: okulya omuntu okulya ennyama ey'embizzi efudde obulwadde ye nga omuntu obulwadde tebugenda mukwata
4: yes
2: naye kyetutwayagala alya ennyama eno nti ate ebigenda okuvaamu nebyaba akozesezza nga mazo kulya ate bigenda kusaasaanya obulwadde.
5: Yes.
2: Kubanga akawuka kano ketwogerako ebiseera ebisinga abantu tufumba nyama eno kujja bulungi. Naye nga ate ebyandibadde bitta akawuka kano lyeryo ebbugumu eringi ennyo ebitu nga 70 degrees okudda waggulu kati ate afumba era okufumba ng'ali mu bitundu nga 6 degrees.
5: Yes.
2: Naye bannaffe abamu tebagiisa kaakati obalamu nti ono bw'anaalya etayidde akawuka kano kajja kuba kakyaliwo naye ate n'ebintu byayozezaamu amazzi gano.
5: Yes.
2: Mulimu bannaffe ng'ate bayiwa mu biriiro by'embizzi kati akawuka kaba kukola katya kaba
5: katambula
2: naye n'erwadde bwogisala gw'omuntu n'otalwala naye ate wano w'ogisalidde wamusigalawo omusaayi gujja kusigala waawo ebyoya byayo bijja kusigala waawo ebiva munda mu lubuto byona bisigala waawo kati ate wajja kujjawo ensolo endala ezigenda okujja nga zitambula butambuzi zijje zirinnye mu musaayi zijje zirinnye mu bino ebiva mu lubuto zijje zirikuswala obwo kati nga embwa ezitambula ezitambula ekiro bwe zisiŋŋaana nga wabaagidde wano tekijja jigaana
5: kutambuza yo tejja kuliira awo
2: jijja kujja ku musaayi guno ngowabaaze ensolo endwadde enkola etya etambule ate ekomewo mu makaago ereeta obulwadde so omuntu tajja kulwala naye ate agenda kuyambako mu kubutambuza.
5: Yes.
2: Mu ebyo byaba akoze nga abaaga ensolo eno
5: kakati omuntu omulunzi ono gwe ndi mu kutunuulira okusinga omulunzi wa ffoono ow'embizzi zimufuddeko tukkiriza nti zimufuddeko aba agenda kukola atya nga zimaze okumufaako embizzi ezo ate tulabye nti waliwo wezituuka nga zisobola okufa mukoko nosanga ngaomulunzi alina embizzi 10 afiiriddwa embizzi nga 8 omulunzi ono afiiriddwa embizzi nga 8 alina zikuuma zitya embizzi ezo ezifudde
2: kaakati embizzi ezifudde gw'omulunzi bwe zikufaako ebikolebwa kyosina okusooka okumanya kyebayita proper disposal.
5: Yes.
2: Zijjeewo oziike osime ekinnya ekiwanvu bulungi ddala n'oziikamu embizzi ezo ezifudde.
5: Yes.
2: N'omala n'okibikkako ekirala ogenda kufuna enkuuzo n'amafuta.
5: Yes.
2: Zipange wumuzaako ezo ensolo zonna ezifudde bw'owumuzaako ensolo zonna ezifudde iwako amafuta.
5: Yes.
2: Yokya mama w'omuliro yokya twokya okulaba nga ennyama eno efuuka vu.
5: Yes.
2: Esiriire ddala waliwo gye nagenda munnange bo bwe baayokya bwe balaba nga kamyuse bulungi ate batandika kulya
5: nebatendewalirwa
2: batandika kulya so kyova tugamba yokya efuukire ddala ekisiiriiza.
5: Yes.
2: Bwe kitaafuuka ekisiiriiza ojja kuba osikiriza aba tebatwanyo n'okuyiwako amafuta gano gwongere okuba emmanduso
5: eyobutasikiriza muntu kulya ekyokubiri ey'omuliro
2: ey'omuliro guno gusobola okwaka nga teguzikidde so zezo enkola bbiri zetusobola okukozesa okusaanyaawo ensolo zino eziba zifudde obulwadde obw'omusujja gw'embizzi. Buli ensolo bwe zifa n'otazijjaawo nezifiira mu nnyumba yaazo n'ozirekawo kitegeeza nti akawuka kagenda kusigalaawo nga kataayaaya.
5: Yes.
2: Era kajja kukwata n'ensolo endala. Tulina bannaffe abamu kino nekyali kigwenda wali mu ngeri gye muyinza okutambulamu.
5: Yes.
2: Abazimba ennyumba zino tugeza alina embizzi 4 naye nga buli embizzi eri mu nnyumba eyaayo naye bawunzika ennyumba eno ni wata kiliza musulo guno
5: kufuluma nyumba
2: katinga ka drainage bakazimbi demunda munyumba yembizi
5: yes
2: katinga ensolo eno bwefu ko musulo na byonne bikolebwa mu kuyonja bwe bwiringita bigwa mu kakutu kano akakutu kana ne katambuza omusulo guno nga guyita mu nyumba munda omulina ensolo zino endala
5: okuva ku nyumba emu paka ekisibo
2: kyonna wekikwerayo kati kitegeeza nti bweno webanga kuliko eyabadde endwadde egenda kutambuza era akawuka ako akatambulira mu musulo omwo katambulira mu
5: kiyumba
2: ku nyumba
5: yes
2: so awo nabo balina okuzimbanga omusulo baguwunzika ne gufulumira ddala aka drainage bakateeka wabweru wenyumba yembizi so enkola nayo bangi mu byalo byaffe eyo bagikozesa era obulwadde busigala bubalumba nga bubakwata
5: mbizi kyezisinga okubeera mu bulabe omanyi waliwo buli bulwadde nti bano bwe bati myaka ffe mu bulwadde eno mu bantu baga nti abakulu abato abavubuka abali embuto obulwadde buno mbizi kyezisinga okubeera mu katyabaga era ezisinga okukosebwa
2: embizi zino tujja kiraba nti kumpi buli mutendera
5: ogw'embizi
2: gulumbibwa obulwadde buno newankubadde nti enkulu ate zo zirumbibwa mangu nnyo nti ate ento kuba ziba zikyalina immunity eyo esobola okugezaako okulwanyisa akawuka ako
5: yes
2: naye tekitegeeza nti nno olw'okuba zikalwanyisizza tezikalina kati bwe bujja ku faamu ne bukwata olina embizi kkumi nekusigalako emu
5: yes
2: eyinza obutakulaga bubonero obwo era n'obutafa naye neesigala nga akawuka ekafunye kubanga omubiri gwayo okusinziira ku kika kya strain gye twayogeddeko ekyalumbye kati ne kabeeramu gye tuyita eyo etambula n'obulwadde ng'ate esobola obusiiga era obubanga ensolo zakafa wandibadde eno esigaddewo mu myezi mukaaga singa wajjawo embeera etakwatagana na bulamu bwayo ekyeya kino nekijja nekibeerawo ebyokulya nebyokulya bigibula egenda kutandika okulaga obubonero obwo oluvannyuma lw'emyezi egyo omukaaga
5: esobola okubeera nabwo okumala emyezi mukaaga nga mwemuli munda muyo
2: nga mwebuli
5: obulwadde buno bugemwa
2: niyanza kubuuza kinsonga eyo kubanga abantu bangi eyebbali osanga abatasa kufuna mukisa kuwuliriza puroguramu zinga zino era nja kubeebaza okulaba nga mutuyise
5: yes
2: ogezaako okulambika abalonzi baffe obulwadde bw'embizi guno oba omusujja gw'embizi guno bwetuyita African Swine Fever tegunaba kufuna ddagala lyetugamba nti lino lye ligenda okugema omusujja guno naye nga baalisaakya bakola kyonna ekisoboka okulaba nga banoonyereza ku ddagala eryo
5: yes
2: erisobola okugema so tewali tewabajja nagamba nti
5: zegema musujja
2: ogw'embizi basobola okugema endwadde ziri endala naye bwe bayita omusujja ono African Swine Fever olutalina ddagala likola litya limugema
5: ate okujjanjaba
2: era bwe tudda mu kujjanjaba tewali ddagala lyali litongozebwa nti lino lye ligenda okujjanjaba omusujja ogw'embizi so tewali bujjanjabi bwa bulwadde obwo wabula kye balina okukola kwe kuteeka mu nkola biri bye twogeddeko okuziyiza ensaasaana yaabo byebintu bye balina okukola okulaba nga obulwadde buno tebujja tusobola kuteekawo okuziyiza naye nga tetusobola kujjanjaba bwe bulumba faamu buba bukoze eki buba bugirumbi so naye nga okujjanjaba abajjanjaba kyondo nakyo bakikole batya bakikomye
5: waliwo ebyogerebwa era kotujja amaggwa tutambule mubalunza abamu betubadde tuyitamu ngabalunzi babadde batugamba nti bwe bakozesa omusulo ogw'abantu bakonteininga obulwadde obwera ensolo tezirumbi kituufu si kituufu bwe kibanga si kituufu lwaki omusulo gw'abantu kyulikikanga ekitali kya bulijjo naye abalunzi nga basatu bana betuyiseemu nga bakitugamba
2: kati ekyo kyabalunzi
5: science
2: wabalunzi era tabela anko recommended nafe mubasawo wabalunzi naye nga bwenkugambye nti obulwadde buno bulabika nnyo mu biseera ebyekyeya
5: sana
2: kati nze ndowooza nti baziwo omusulo ogwo olwokuba waliwo ekyeya tezirina byakunywa kuba tukirabye nti bwebulwezi wabaawo embeera ey'okubwawo ebibulawo mu byokulya mu byokunywa mu kyeyaawo zitandika okulwala kati ndowooza ono bwaleeta musulo kinaawa nezinywa naye nga tekinnabaku tekibeeranko tekikakasibwanga
5: kikyali kyabalunzi ekyo kyammwe kyabalunzi manyabalunzi
2: bavumbula ebintu byabwe eyo era abalunzi bano mu kuvumbula kwabwe ninjagala era obba disikalejinga okubaako ebintu ebimu bye batalina kukola
1: katandikira awo kyawulirizeyo omuntu wa bulijjo radio buddu katono nnyo kanzije obubaka buno nzije tumbeumba essaawa yaffe n'eyokubiri naye tugiwunzike
0: tugunda tuwuluguma tugunda tuwuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo ono ye muzeyi Kakumba wano radio buddu ng'akubisibwako skyview soda
6: skyview go extreme
0: Alo mkulu sewa nyapu.
7: Munango na mzei Kakumba nga bulijjo. Banku teno nasuze mukomera.
0: Ati nga wako zeji.
7: Ugenzo kube simu nga nakata. Na wasizo mchari kulu. Umuchari agenda mukatari. Mchari ba mumpeyo munange mbwengula. Umuchari munange ya genzo kuma wewa kanga zize misango nga kumi.
0: Yako zeji.
7: Adi umuchari na muwasa. Nenga ina etutu teriri huku msikunu. Ebele ngali ya tutu weri. Katika wenda bo yungeri ya katari jikabamu abantu abanji. Ye waganya ato kubayi sangaku. Diitabu isi mubantu liti ya saba abantu kumi.
0: Ngataba tatia.
7: Ante bele ngali ya tutu uli gweri songa muli tingalimu itamunga chisongo ya gweri yafa. Bantu kumi.
0: Mzee Kakumba, wana Radio Mdo kutusi wako. Skyview Soda.
6: Skyview. Go Extreme.
8: Munda nge Richard, wewale ka lunch kano. Chibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwooma bwe ziti bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
9: munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
8: bannange ate n'akawunga kawoomye kano wakaguzeewa naawe
9: gwe tonnawulira ku kawunga ate ne ngano empya eyitibwa Springflour Springflour ajjira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ng'awooma alina buzibu ku bulamu Springflour alimu ekiriiso kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola capati nyingiko mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna Springflour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group
0: Mandela Mirazi bakukoledde ngano kuno bunge biwoma atenga birimu ebirungo mwenda byotasanga walala ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeeza pressure okulinnya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima Wate ayani, ayamba mukukula obutafaali bw'omusaayi. Swate zinki, awamanyi, ayamba mukukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale, wefunire ngano. Supreme Wheat Flour, okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour, akolebwa Mandela Millers e Busega, nga lino ttabi lya Mandela Group.
10: Kaboksi, kyekyakyate.
0: Kano ke kazanya akangu, k'osobola okuzanya butereevu ku ssimu yo. Kati olaba, nze nanyiga 625#, mwattu n'ensasula 12,000 zokka. Olwo n'etandika okuzanya okuwa Angula sente.
10: Enkumi bili zoka.
0: Chiba chwede. Aonga wefu nilomu kisogo kuangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
10: Milioni atanu.
0: Kati atese chochoka. Nyiga sita. Bili. Emu tanu hash. Wera bile kona ama asogo. Anti osoblo kuchu soblamugo. Muluza nyalu muloka. kati chikubereero kulobula mu bulungi encha amateka nubu kwa kuliso bigobererwa sanya nubu vunanyisibwa Kaboksi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu. Kaboksi, kakutuusibwako oku Dynasty International, ng'erungamizi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa myaka 25, tokirizibwa ketabamu.
11: Kakoma Secondary School Rakai Batagese chikula chokuweze miyake nkaga Ngabasone sabana begwanga Katiaba fusi nsonga musio na Fundraising dineno Yakuma ukuruwa mukaga nga 15 gomunana Aukuruwa ya suit sebu gorobi Tutandika sawa muendaka unges Kale tuitabuli ya sume dake kakoma Na muendabali ya gali zebirunji Obadoli ulira muulisi Tubaita ku fundraising dineno Yena muendaba netabamu Enamba kutuna sonde densimbi Elizero musamfu munana satu Musamfu nya mukaga Musamfu tanu mukaga Ngerimo manyaga Priscilla Tuliba kuwa ye mituwala abili Ngakwekuli okunyano okulia Wabula mujangayo nizo gulebi ntukuoru Fundraising dina emu Ya kumere masaka nechotera Mubundo muna batageze buwa Chowera bila fundraising dineno Nga 15 gomu nana Cryo suits ebugorobi mukampala
12: Banna masaka are you ready?

0: Agende eri abazadde abaana okuzannya ekiro kya bulabe. Emizannyo nga tepo bagizannye nga misana olw'ensonga nti ne bwe guba musota guyinza omubojja nga tagulabye. Abaana balabule babeere beegendereza.
1: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka ekuwa anisa kiwadi business loan okutuuka ku bukadde 2 wamu ne salary loan okutuuka ku bukadde 4 ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu bbanga panvu ate ku magoba amatono sayo okusabako kati odiwemu musawo 72.
2: Absa Bank, your story matters.

0: bamwita Rachel Ray wa mune munja kaimba ka kwa guma wa kwenye game da chika msabzo katu nga kwenye kumina bila kaongezo kuliza Ray ya mdo kwa chakami pogwa mchakazi sawe soka kwenye we masaka supamija Uganda tutamda fena mpula mpola hey. Muga babu jabali mukatara umuto ninyi la munangi mubale kwanga muku wasaganya ensonga kamene ne mbanga muka fumba mbulunji wali wajyo we nabadene chali wangao na musinka nye kusupa nangambo manyino jenve no mva kufuna kulia kamere no jentilo kugire no jen kafuna ate walabi kanga walunji ate yo akamene kawazi kaba kalunji katinze nkeri ireno wabane wesanga ngomuli mkukula kwa tendo babu sisa kumore kwanga kwemuli agama tia sengana juma sengana juma nkubu sisa kawo kubaloda kumore kwanga kori okutumbula red yabudu chakabi banda bido nabali saidi yao kumore kwanga kwemuli akaunga za kakabi yandyo kaga za kuwali abali ya chaba kuza mga mamu chaba likatala au mukatale chaba kuza kuli za red yabudu chakabi abali mukatale ke nkoni nkoni genda chinoni genda chazanga abali mbidizi kumore kwanga mtu mle mtu wabili joe yabudu kare no kujo kizenda kusume zikira kumera ngabili munano mwezi guno na kusume sabili munana lujia kumere wakutanu tugenda kumera kuchoma zironji choma zilonji mchibuka masaka wano tugena kumida ne Rage wa mune Vailota kare no mjia tukube disi kwa tugena kumida mundongo ya Rage wa mune Vailota no. Na kusumeza vili mumu nana ulujia kuwalu wakutano kuingi na chigena kumida chihebili meza ya mitwalo asatu kare no mjia tubeyo kuchoma zilonji ngabili munano mwezi guno Rage Vailota wa mune DJ Magico K tugena kumida kuchoma zilonji wano mchibuka masaka kuingi na vili meza ya asatu kare no kubukinga obo kumanya bisinga okuba ku noti msanvu noti satu noti msanvu noti satu asatu mwemu msanvu msatu kuminatano noti msanvu noti satu asatu mwemu msanvu msatu kuminatano oba ku noti msanvu tano msanvu noti satu nkaga msatu atano mukaga noti msanvu tano msanvu noti satu nkaga msatu atano mukaga ugena kumango manya bisinga oba booking meza yonga buchali ofune chifonjo omanyenti wojane gu mutula wali hey, wali wa muda mutula wa kiwa gidwa good zone Alex Chicken wamune is innocent baba kare no more kutuwanga mtade msente banafi good zone Alex Chicken Chicken wamune innocent baba wamune kwanga kuli
1: chibosi cha mchakaze chibosi cha mchakaze
2: natandi kwa kusomanga nini miezi ya satu nyendo kuweze nyake inanga mara PCV
3: chite sobo kanawe
1: chibosi cha mchakaze
4: nabamu somi nakuma mpifu
5: ulongo ine miake
4: me nalimi yaka avili mwena
1: chibosi cha mchakaze chino che chibosi cha mchakaze wana ku radio budu naba premier mistiraze aba kukuli ya coffee spirit kakano wakuletele broadcast ma wine akukunyo kawoma tenga kalunjo kuzama kachiri sena bibi okuja guza binyu mito nga wenyu ila broadcast ma wine uamune kaboksi zanya kati uangulo msimbi kunkumi bili zoka nyiga star bili emotanu hashi ulondeka kaboksa kokusatu akaliko mlodi buomala ulondeka kaboksi ko ulubo malizo tekemu piniyo we wangu lile center wa mumfo kaboksi kakutusibu wako oko da Dynasty International.
0: Baba itaba Oko Dynasty International beba kutusa koka boxi. Zanya kate soku wangu wangu na msimbi. Ogena kwa ngena kugaba senti musawe ne soka. Ne musawe yoku bili. Kare no nyiga sita bili emu tanu hash. Kusimu yao nyiga sita bili emu tanu hash. Londa ko akaboksa koksa tukali kwa mulodi. Kawa nikidua kwa mulodi. Bo kalaba nyigao. Deni bomali za londa kakaboksi ko akamu. Ako kubidia koksa tuba ku. Osoku wangu wangu la. Bulika boxi kula bao kalimu sentezo. Bulika boxi kula bao kaliko sentezo. Kale nogwe kakone mbukonyi. Ogena kwanga wangu liyo msimbi. Buo maliliza. Teka mpinio. Ogena kwanga sali wake nkumi bidi zoka. Ozanya na nkumi bidi zoka. Ilaze zikendo kumanga ziku sali wako. Zoka weziti. Awasi gadego wangu liyo msimbi. Ena kumanga tunuwa kuwa na kukompyuta dabe. Ena kumanga tunuwa kuwa na wanu tulabe. Ania afuna ania kolachi. Kale no nyiga sita bidi emutanu hash. Kaboks. Sita. Bili emu tanu hash londa kaka boxa koksa tukaliko mlodi then ni olonde kaka boxiko oso kubango teka mpiniyo walio wangulo msimbigo mumfo tewalibia kugama mba tete zero woza njira boti nga ziji yo kusimuyo tewalibia gamante ate gundi gundi mama gundi ya zina baba itaba Oko Dynasty International kare no neba premier distillers baktusa kaka kukunywa ako coffee spirit kakano bakole de black steamer wine guatana kani wakoto manjibu omi kagule katidayo na keka omchala wayombe la gwengoli wali munsondo ya mani nga wenye la kabla kasikima obofu nye radio ye yoku bili katiabami mba waga abuwa kano kaba kagena kuyamba bobango ino omchale wakanga bobo tuseka nga bwato kotaringa radio kano kakuyamba ahizo no kuleka nga to ulida nga kabla kasikima kaga seo baba itaba premia disidaze kare no kefunye kati gena mbala gena mduka gena msupermarket wefunye black skima wide kufa premia disidaze katugene mchibonzi chafe e jolu na kuorwa lilo
3: chechiriwo nengo likiria
5: bitambula bita kusaidio
3: njagalo kugamba nti bitambula bulungi kubanga mbadde mukutabala na kadda
5: wakadda
3: wadewo na kati wachali wabachalonda wachali wabachalonda
5: ngagagaye buzibu chati
3: abantu bachalonda bamba bakayiwa abalala bakayana abalala bakachema nti tumusimye
5: kitundu checho
3: nibe mulugunya
5: je bachalonda kati kitundu
3: chi genda wane kabala olabe abantu anti kati abalama tumayinte kabala ngeje zili nsoza abantu bava wansi muchiko omuntu anyo kutambulira na kubiringa jja kulusozi wa guru
5: nga bajja kulonda
3: ya jja kulonda
5: kulonda chiyama
3: kati waba wabanga na banalonda lwa kubiri abamba simbula ku sande na atambula na afula ko watula nanyo kutuzi na atambula na jja kulokusata na tuka wa guru kusozi na alonda busike wali akasawe wali esomero
5: bya tambula bitia
3: enenga njako kutegeza ndani twalabye byafayo mukalulukano
5: ati biliwa
3: era aka ebyafayo na network yetu so kuingira mukaluru
5: ngabagezekokutereza
3: laini y'abantu
5: laini yete laini yesuka abantu bameka laini yabadde bantu nga bibiri bina wali laini yasuse bantu luka
3: wabaddewo chairman sebu wano mukasana wano wano mukasana munyendo laini yakutenegera ne simba paka lukaya mbadde mva Kampala nga mva kulaba kaluruka e Kampala nensanga laini nga babala bantu ba munyendo mbabuza bane kwa mchaji munade mumaini mukamukanda wangati lukaya ono nyechi kulaini ndeba laini yekutte bweti imuruka ziita bali abantu ba olichama nbade ba mwagala basimbye laini ngeva kuno ne lukaya
5: yakisoboka
3: ngeva kuno ne lukaya sebu
5: nga laini yakaluka
3: laini yakaluka chairman echalo chona cha wedde
5: nga chairman we lukaya wawa
3: chairman wo munyendo wanu
5: nga basimbye mukasana
3: basimbye bamusimbye kema bega basimbye ne babala abantu olunaku ne ruziba babaze paka saa mwenda gwa chiro nga babala abantu
5: nga babala chairman
3: chairman omwa abantu baba mulonze
1: Chibosi cha mchakaze Chibosi cha mchakaze Wana kuradio budu Naba premier listiraze Aba kukuri ya coffee spirit Kakana wakulete de broadcast ma wine Akukunyo kawomwa Tenga kalunjo kuzama Kachirisera bibi okujaguza Binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine Uwamune kabokisi Zanya kati uwangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyiga star Bili emutanu hashi Olondeka kaboksi ako kusatu Akali komu lodi Buomala olondeka kaboksi ko Olobu malirizo tekemu pinio We wangu lile center wa mumfo Kaboksi kakutusibu ako Oko dynasty International. Vibe. Uli sa program mchakaza. Mchakaza. Sawa soka. Ngibade kutusibu wako. Uganda waraje.
6: Mumiaka jengaga. Yabanga uwa. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia. Chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda waraji. Icho kunye chitugata. Kati na ajabu ze miaka angaga. Icho kugatawa na Uganda. Tutundi bwedi yaba batana uiza miaka kukome na unana. Nunu wegende this.
1: Esawa, wana kuradio budu. Esawa, zili kumina bidye zore gulo. Bude wakasenda bazana. Webale kuuliliza radio budu. Batweli jeko, nenga tetugoka. Batweli jeko, nenga tetugoka. Katituja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guru wazo.
7: Faba tunde wa guru wazo. Radio budu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.
1: Amoye Ganuge mauli okufewe duwe gwanga Wana kredio budu Redio yomu tuwa abulijo
8: Radio Wudo, Radio Yomuntu wabulijjo kadde ka mawulire agavudde ebweru w'eggwanga enze Presse Kabanda na Nyanze. Abantu abiri mu omu be bateddwa mu bulumbaganyi obwakoleddwa amagye g'eggwanga lya Russia wali mu ggwanga lya Ukraine era omukulembeze w'eggwanga lya Ukraine Volodymyr Zelensky ategeezezza nti obulamu bw'abantu bwali taasiddwa wabula ekizibu kwe kubanga amawanga gannamikago gakyaganya okubakwasizaako. Mu bulumbaganyi obwakoleddwa Kyiv yasinze okukosebwa nga kw'otadde n'ekitundu ekya Kyiv ne Donetsk ng'eno yonna abantu bateddwa. Omukulembeze wa Ukraine azenga asaba bannamukago okumukwatizaako okumuyamba n'ebyokulwanyisa basobole okwerwanako nabo wabulanga buteerere era agamba nti singa buli gye bakoma okulwawo okufuna obuyambi n'abantu gye bakoma okulusuula mu akaba. Ate yo ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga lya Russia etegeezezza nti ekubye ebifo ebiwera mu Kyiv nga kw'otwalidde n'ebifo ebigibwamu ebintu eby'enjawulo. Wali mu ggwanga lya Mexico waliwo omusajja akubiddwa amasasi agamutiddewo ng'ono bamukubye amasasi ng'ali ku mutimbagano ogwa TikTok abadde ayina akatambi kateekayo era nga kigambibwa nti abadde ne banne abalala babiri. Ye Cesar Gastelum era ng'abadde amanyikiddwa ennyo ku mutimbagano n'okusingira ddala ogwa TikTok ng'abadde ayina abagobereza abasukka mu 250,000. Kigambibwa nti ebbanga lyonna azenga ateekayo obutambi obw'enjawulo obusanyusa abantu nga kw'otadde n'ebiyigiriza. Ab'obuyinza mu ggwanga eryo bategeeza nti okunoonyereza kutandise ng'obudde buno tewali muntu yenna yakwatiddwa ku bulumbaganyi obukoleddwa olunaku olwaleero. Eyaliko Ssaabaminisita wa Bangladesh Sheikh Hasina alangiridde olunaku olwaleero nga bwagenda okudda mu ggwanga lye oluvannyuma lw'emyaka ebiri mirambirira ng'ali mu buwanganguse mu ggwanga lya India newankubadde ng'ali ku kibonerezo ekya Kalaba. Wa myaka 78 yaggyibwa mu buyinza mwaka gwa 2024 era olunaku olwaleero lwalangiridde nga bwagenda okudda okwabobwe. Abadde mu ggwanga lya India nga gyawangaalira wabula ategeezezza nti ennaku entuufu ez'okuddirako mu ggwanga eryo za kulangirirwa mu bwangu ddala nga waakudda mu mwezi ogw'12. Tova ku Radio Buddu mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga. Nze Prosi Kabanda na Nyanze.
9: Gigabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8, 95.5 Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
8: Okyali ku Radio Buddu, bino ebirango bya njawulo. Omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu awamu n'ekitongole ky'ebyobulamu bategeeza abakyala mwenna abaafuna ekizibu ky'akawago kyakutonya musolo nga kyaddirira okuzaala temuweereddwa omukisa omulala mujje ku ddwaliro ekitovu mujjanjabwe abasawo abakugu. Musabibwa okutandika okujja ku ddwaliro okuva ng'ennaku z'omwezi 4 muwandiikibwe olwo nno ng'ennaku z'omwezi 6 lwe bagenda okutandika okulongoosa. Okulongoosa kuno kwa bwereere omulwadde aweebwa ssente z'entambula ezimuzaayo ewaka. Omulwadde asabibwa okujja n'omujjanjabi omu, buli omu asabibwa okujja ne masiki 2. Birangiddwa omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu. Kakoma Secondary School e Rakai bategese ekijjulo eky'okuweza emyaka 6 nga basomesa abaana b'eggwanga kati abafuuse ensonga mu nsi yonna. Fundraising dinner yakubeerawo ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omunaana 2026 awo ku Royal Suites e Bugoloobi. Batandika ku ssaawa 9 ez'akawungeezi. Bayita buli eyasomerako e Kakoma nammwe mwenna abalyagaliza ebirungi. Buli aneetabamu ennamba kwe basondera ensimbi eri nnooti 783-74-6-56. Nooti 783-74-6-56 eri mu mannya ga Priscilla. Abagenda okugenda bakuwaayo 20,000 buli omu era kwe kuli okulya nga kw'otadde n'okunywa. Wabula mwenna abanajja mutambulamu n'akasente ak'okugula ebintu ku olwo. Fundraising dinner eno era yakubeera e Masaka n'ekyotera mu budde obunaabategeezebwa. Teweerabira ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omunaana 2026 tuli ku Royal Suites e Bugoloobi wali mu Kampala. Bye bibadde ebirango eby'obudde buno katuddeyo mu nteekateeka eya Mukyakaze.
10: We believe we're going to be wicked. Chibira chikate.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere.
1: Mama
2: wangi
1: gana amemvu mwatu mbade ndudu okulia kundiza awoma buwati
2: mwari mwaruva ku anti ya fikati olaba buwe mjeyo mulusuku nga musala nga mulabibu wagu nga muteka mchideya nga muwanika kuchibani
1: mbade nasembu okulia kandizi nga kawo mabweka tinga kawo nyaka wowo nga jaja achari uo jaja ya mutera nga mudebe anekano
2: atadebe richari
1: kenge debulu
2: unji
1: kawomu kawomu kaitirivu
2: nempanika kuchibani rabu wanabu oge abazukuru obatuwari
1: mtere mama neyanziza
2: obatuwari
1: atobu ina chila kubu yungira mugudo obutufu tobu linda kuengelela kumugogo omanyimu okalinda ne kengelela kumugogo bwekata andika ogamati okasaze luwagu kabulu kuke nga keyasa
2: chitufu
1: neyebu okagira nga tekana yengela kengela bulu unji ngomunwe gwe
2: inayera oyino kai okajayo nga kakulide dalabulunji okajayo kato
1: karunji mwatu kampomede kampomede kakati nonola bachino chochi atunde techinyega olaba bikuta byokabi asura
3: kawomu kawomu obaba katini kamuchi
1: ne olido buwagume Oli debo meva.
3: Ase bonje era kale bubiri.
2: Era
3: gasigadde wo.
1: Gambio na gatwalira
3: abazukulu.
1: Ogina gatwalira ba. Ngo ina
3: mungalo gakumale.
1: Buli kawagu kalike eminwe gitaka wansi wa 10. Naye gwe noye
3: byo.
2: Samuju. Galeka amevu. Galeka muna gatwali agatwali.
1: Ne baba kakutia ye kuba.
3: Tukole tujoli.
2: Tujja kufuna.
3: Tubona gatwali. Ebya fe mukubo ngatwe
1: ganura gabana nawe
3: tukale tuchileke tuchileke
1: katira kule kule baba kono gama ntyo zadda abana vaku bano bozala noleke nobaleka mu banyabwe
3: kati echana
1: neno no gama ntyo bayina munju ojja kuliranga chikulumiriza nti buli choli yako oyagala bakiriyeko nga bote chitusa wako uliranga abali azamanyi
3: nera bana tebayina kulya nyome mvu
1: mbali yaki
3: wajia kusumbuwe chido
1: aa toilet yeri monju kana hika akati kwe wabuliruoli yoria kama kuro
3: kemba dengeza kwa kutega na kukaganya kama
2: muze mbozi za mwezi zesite gera ubangene murusuku
3: mbade mugamba
1: mbade mugamba wa mama mbade ngeza ku mugamba ntio ya gara akulete li kubazu kuro balabe ku ochima hindi ono mutaba niwa ina abana basatu
2: aliwa
1: ono
3: wama mama nyisikola
2: ngamba desimani
1: ona ina abana basatu
3: ajebali nebizibu
2: ona ina basatu
1: na ina abana basatu
2: na abana baba ndi balabye nako na yeye ina omwa
3: ajenga bube besimye nokwesi
1: buli mwana ali nenyina
3: nze malagazala ebyo
2: ne mwana wange
3: wanjima
2: olimba nawe buli mwana nenyina
1: buli mwana nenyina
3: abo mwana bwachivubuka
2: omwana busatu babu abuchali bwachivubuka
3: ibuba bwachivubuka tena awasi
2: mwana abo muye wechivubuka tuzalo uwo kubiri uwo kusatu obuvuvu wa
3: mkatu kubo batu ya soka yowe chivubuka
1: ye yandi bado we chivubuka
3: kati bana abo kubiri ate bachi bana babi
2: abo obo ufusa musajja
1: obo ufusa musajja obo chari muvubuka
3: asinza aba ina
2: tona wasa kubana basatu
3: ngani awasa
1: ono mwe kubieko alimu mkola ya abakazi bali ya nyo
3: aleka sya nina mkwana kwange wali chitio juzi mkazi wa ya genda mkubana mtula ne kumutwe nganange ngenda mwebio
2: ate kati nawe ogenda
1: kugobero ogenda kulwana
3: manyide wo bachichinza nange okuntu ukako
1: kakati nzo mkazi wange wakauli ana ngatulwanya emirundi emeka
3: kulia kuloga wejirabo chilaba yaloga gwe echi na chiki na kachiga emirundi eji kubwa kuloga
1: omani kati gwe chizibu chochoyina bulirola bolinga kanya ne mkazi wolo aba muloge
3: waliwo de chisuko kukanya ngolaba echo si kitufu
2: same
3: wanji
2: kwa baba chala funako omuchala omuwase
3: bali
2: bafuma
3: mama bali bafuma
2: wazala mubachi
3: bali sisobola tekulia de mutufu
2: wazala mubachi
3: kale ngabola ba ngasaga sente zange zimayega genda zicho
2: genda kufa mangu mwana wange
1: gwe weti e,
2: wato zimanyi
1: damu vyo kweti libo soja chitege
2: leka kutabale no tabale litabale
1: kutabade nyo baba
3: anti katingena kutele ila mfune gwengendo kuwa sewa kaa
1: tongo za kubano banobengini hawa kumanyi
3: abo saga la
1: elane buono ofuno omulala elana yoja kugamba bie bimunga ba
3: kati yandi badde kwa muna ange gwena jinsimi enti habere waka yuyo nagenze musanga na chidi chigundi cha wali manga
1: chani
3: guno guvuka gwali uguka ni kapichi
1: nga kozechi
3: nga di ayimiri ndena guku kubo
1: kati no uli
3: kati ingoyo
1: kwa gamba ulogu wa muzara muta nyumia na bantu
3: aa jibata jiba nyumia zinalabia nyumia anga ya anja ulo
2: impuliriza ochari mubi achana chito na ya atebi ntubiokola biachento chikuru bobango olina abana basatu obo kuze
3: hati katingenda kukoli
2: wako tata
1: baba
3: wanji
1: wako bie mwaka fana nyi nga etisuja chikubi demonju kati nga toina na kuwa girasi ya mazi
3: nga kukubi da baba
1: ani
3: igwe
1: mkoleji
3: katitosa akunya baba baba hao
1: hehehe mkusekere bdi
2: ave hiri eri
1: ninye mvee wange ntinzize kujia njaba gwe
3: hati ubeida u muganda
2: nga luwa chito uwasa kwa baba na baba andi
1: mkusekere bdi
2: demu funakomu
1: funakomu
3: kati mama mnonyeze na yete baliba bombaleke
2: ya
3: bali mubaleke
1: omuli de mbutu mnonyeze
2: bali nga sifetu
1: wabu bali fetu wabanonya
3: abali jasituwe guwake yebya febietu zunga zunga
2: nero ja kufuna guwako
3: asa akala wakuguwako nga wakuwa baga amba mtu guwakudeke yo mkaza ino kufumba tamalaga girebio kati baba guwako wa mguwako bugu
1: na yonyiza babo onyiza
3: ndalwa kuba mnjogira mazima
1: kumbula selo olibu kuwe ya baba na baba ntu usagula basagule
3: na baba ansagula beba nyono nana ukunyonona
2: mane
3: zi sibi nalwa
2: kanyende murusuku nzeno sigenda muso bora
1: sigena ndonu muso bora
3: katemuke na kunyamba
1: aa tuleke tuleke tuleke tuleke
3: nja kusireta wana mkazi wange ne mumu nta musima
2: nze mba denga
1: ye nagu oleta na umutu wanjula ntie mkazi wa wakati uja musima
2: mbade ngamba wali zeno nyamba koku visori sori non temera temera kono nsombera konga
1: tonye ngani ya kusewa
3: mama ngenda kuyambako
1: agenda kunyumiza mbozi ono simu na fumuru
3: wati haba tonku bachimoni wa mama
2: jambi ya eri wali mugundi mkayumba kenkoku obo jidja
3: oja kubaja kusangeyo kari
2: ono mbale seba nange
1: atoro zono huyo weda wetulinda huyo
2: kachata jidena ye mumiri moja angi
3: alero terikola
1: alero terikola
3: nowe jambia ka soke tujireke
2: nedebi sorry sorry baba ye nkube egenda bie jabito nyamu obude
3: katiza simugena kunetaga
1: ngarwaji sukuetaga
3: hii kati ebi sorry sorry tubile kele lero
2: kano kagenda kugwa tugende baba toto
3: tudembi sorry sorry
1: nda tetuna vawan kuso kagenda kugira bisori sorry
3: tukoleko gumu
4: nange mwatu ise kukula bisori
1: uwae tusa nisho kukula ba
4: atechino mbade na aludo chila ba watu mtu kutuka mwabande wabude mchivuga hene muda teko kukugida kukugida wabude kuchale cha hene mudeno mwze kusomba visori sori
3: jitu waku dida
1: kanso ken kubuzi buli jobo jokula wa kumama obero ze kutuwa la mmele
4: mbasi ze kutuwa la mmele
1: mwaji kusibili lango jitu wae
4: jii ate chichigana
1: kati kwa takani wale visori sori katikotuanga tuze chitukungani za wano atete chitujako kwa tugeda visori sori
4: amevu bannayo
3: amevu goga wedeo
4: Buna wana wakota gomo mbulide
3: Tofa ayo njine kari
1: Oyo gola boya inacha hako ze wano
3: Watama na ibabo
4: Mama Wani Erade nyabo
2: Erade sebo
4: Muli mutia nyabo
2: Jetuli
4: Mujevali
1: Erade babo
4: Erade sebo
1: Mugama mutia
4: Muli mutia
1: Mwetuli
4: Mujevali ko
1: Nkari muna Namo mujevali
4: Kare sebo
1: Chibuga
4: Atayo nze dalinze uchanga mzio kuronda.
1: Badema nyitu wadayo.
4: Veda nche nchaja ganya.
1: Mujia ganya.
3: Gwe ye simbie wo ja ganye buotyo.
1: Atayo ye simbie wo.
4: Kwano guange ya wangu ndi.
3: Kwa elo si wanu.
4: Chia mani katite stampu ajirini.
1: Mama.
3: Nza usi.
1: Ndo zengeli jetu genda mubisori sori. Nsonga tuzigire mangu.
2: Ere nsonga
1: zi. Nino kwe murugunya. Ni baba nkulina ko kwe mulugunya lagu obadosi bye bino byonna
4: ye meeting
1: nsonga ziri kugwe
4: aha buzibu chate
1: mama
2: wanje sebo
1: mukadde ye simbawo mukadde nazala wange ono muganda wange aina mukwano gwe na hembu ye simbawo
4: era ye wangu de
1: era yo chovola ganti ajaganya ono bwabinga bali mukuru yakalu nemuga muganda ange ngonzi se Nazara wange na yeye simbiewo. Tulonde Nazara wange. Ono ngale merako. Nga mugamba kale siganye. Muno bobo sazeu muno nyeza kalu. Na ito genda mulai ni kulonda. Kwa chigenda kulabi kabubi. Zenendo zanti abitegedi.
2: Mm.
1: Tugenda kutuka kuwali mugamba tuto kulonda. Ngali mulaini ya mukwano gwe yakunga n'abantu bayunge kulaini eyo era kalubwe kawali wedde ye yasinze n'okuba enduulu n'abuukabuuka nga bwajja ewali ababadde balonze Nazara wange mu nkola ey'okubasoomooza ekintu ekyo Nazara wange n'akiraba era nagenze okuwulira munnange ng'akiŋŋamba mwattu nno maama muganda we ebintu bye yakoze tebyamusanyudde kati nze kubuko sikyayala njagala muganda wange nneebuuze ekigendero ekyo kyabadde kyakunyonoonera maka kyabadde ki n'atakoma kulonda naye n'okujaganya n'ajaganya n'okusinga bennyini abaalondeddwa
2: baabiŋŋambye baabiŋŋambye ne ŋŋamba
5: maama bino byebimpisiza ddala
2: nyendekawo
5: n'emirimu gyange
2: gwolaba kyewakoze kyabadde kijja
5: kyabadde kijja mukazi ote
2: twamugula kati oyagala kulampalanaku buko
5: mukazi ote twamugula
1: nekitegeeza
5: okugula kitegeeza tugenda nabakunda nabatali bakunda
2: naye mwe mugenda kubeera ddi n'empisa
5: empisa ezaaki maama
1: nebanaina
2: mulime kuba era mugenda kubeera ddi
5: oli mukwano gwange
2: n'omuntubulamu mu bantu
5: oli mukwano gwange batusuubule mmwanyi nze mbadde nnina mugamba ntya
1: wandi ebuzabuziza n'otalonda n'onwala
5: wangeaolabanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
4: ibulimu
1: ebyo kulonda bibera nga gwo singo kulekana
4: ebyo kulonda bibera kalika abadde kalulu kalika abadde kalulu nabadde nyino kulonda kulonda
2: kwa
1: kalulu wewe bali kati nza makaga nge wagasse
2: gafaji te ku makago
1: gafa kalulu makaga nge wagasse ero
2: buzibu yabu sa kuko na fera tebagenda
4: tulabana kalulu
1: amakaga nge wagasse
4: mukatu wa fera twakala ko kalulu
2: soko sirikenga bakunye
1: mukona
2: soko sirikenga bakunye wakoze se chirunji
4: kateze kusaidi yono
1: sikuwa takwe wakobisi
2: saidi yono anti yeri mwensa
1: kasubilanti mkwano kwa jabi kuyambanga
2: saidi yono yeri mwensa kusumula
4: fene mwanyi no kumpola mpola
1: kate chirunji ya wange todda
4: ya family vya la family
1: ya wange todda mkwano kwa fuke family yo akuyambe nga mbulicho ya gara
4: viva tukama ante mlute mtu wanga
1: akuyambe mbulichitu
4: uliomia dewede mkwano
1: akuyambe mkwano kwa
2: kukuliriza mwanyo
4: kwa wanyo mbulunda
2: kwa wanyene kansoni watakatade
1: kusabango mtu
4: nange nekumulia njolimu
1: kwange ne kusaba bizibu bye ne kutenyonyole bizibu bye njolekete ne chikulemo okutegeera
4: ebya kalu buli muntu wadema kwa kwayakala
1: osomoza ne nazala wange nga wanguddwa
4: nze najaganyiza nga abantu abalala
1: ha kali mugende mujaganye
4: mama mukazi ato mukazi nona wakufuze na kujja muna gundi
1: kati
4: yakulagana kulaga tulonde nazala we byampaka
1: mujaganye
4: ndi wadembo kuwagira kwa njagala era chifula kalu
2: kabate kwa abantu nawe
4: atwa
2: kwa abantu
1: mujaganye
6: Chawuli disaga febubebele wano ku Radio Buddu.

0: Tukula msiza ko hago wina jie kumideko chenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tanu ya Radio Budu. Radio eyo muntu wabulijo ni tukue bazajo na jio sobodo kubirangate otusiza kengalo tuguse nente kateka ya atula tukwenke sports special bia mizanyo okuvobude munu paka wali kusawa zigenda kubiri ya damu kaga eze chilo vinji tugenda kubirangate atubio gira koko omusambi muna Uganda bogere James kumiyake mito arabika anga fuse nsonga na kutimia husu mkasera kano na jagenda masu nukubiranga taza njira ediba ngabu tugendo kubiranga te tukutegeza mwale manja gatambula maklabu ziga fagenja ulo omuza nyogo mpira mugwangi ya Uganda gugude mwe nchukwe urunako uruwariro abasambi wabili balo sude mwaka ba batufude kumaso atenga bachali active na damu za nyogo mpira ngabu tujo kubiranga te tukutegeza nenso ngendala nyingi zote kedu kubiranga te omanya mkasera kano iranga na bulichimu ogena kupiranga ate ochifuna buterevu kali ndo paka wali kusawa zigena kupiranga kageze chilo esawe nesoka sawa nya paka sawa tano eze chilo ekutusu wako banafe ababi winbet Uganda abagamba antichono kupiranga to kula tuwe yunge kwa ogena bugenzi website ya fe ya www.bwinbetug.com teka mbo test www.bwinbetug.com insonga zona ujia kupiranga ate ozifuni ya dalabu terevu ngawe zijo kubanga te zita mula njago kutegeza koko anti Masaka wano chiumba uechiri services zo nawe ziri gena bugenzu wali gena bugenzu wali opposite ne nane stage yensene mnyendo ugendo kupiranga totu sanga obulamu osobola kupiranga te obutambuliza dala maridadi sana bibana fabo aba B Winbet Uganda aba kutusa kesawe nesoka yente katekeno ya atuwa tukenke na sports special yenze tamkede umalu mkwa galiza okulizo kulonji
1: nange nze Roni sobinji bitugendo kupiranga tuogeda ko ebya mizanyo okuvako munsi yonna so of course tubagambye konti mugwangi lya Uganda kaseera koka kuluma bujiji mabuli ya olwebyo ebya sodo kubera nga ebisodo kubera nga bigudde muzanyo gompira lunako olwaliro so nga butujjo kubera nga tukayo era nzo gamanti ebadde lubadde lunako lwaka zigizigi onzo dito lunako olwaka zigizigi eri muzanyo gompira mugwangi lya feria Uganda so bingi tugenda kubera nga tuyogera kera tukusaba chimu kalimiko butageza kakwatako kujia kumirako Radio Budu apaka wezina ulira sawa mukaga eze chilo choru na kuorua alero kakati okutandi kilako kukirabia EGF umarunga bwa chukonyeko nga tuanjulente katika eno EGF urunako ulalero nga butuwa tegeza ko ebadeyo kono mpira mu Champions League qualifiers timu nebadeyo samba kilabu jibaita saba iranga Champions League jibachi alimitendele ya qualifiers so mutendele kubali ye third qualifying stage iranga mutendele kubagu samba yemu qualifiers natibana bagena muka playoff wabula neka playoff na kukagala kwefa na ganyiriza ku qualifiers akubanga ogugwe mutendele kubeda gusemba yo ewe mutendele kubeda gusemba yo ngati muna bakupera nga muyingirira ngati muna bakupera nga muyingirira je tuita league phase so urugendo dolu chaliwo ne step by step. So EGF ebadde ebinkana ne saba. Saba timu inevako mugwangira Azerbaijan. Atuwa kutegeza kunti timu ni ya wangula lijia mugwangira Azerbaijan last edition. Ida bali ba wangula lijia we yali eso kira dala. Mumasanyo kwa mpira. Nga babi inkana ni kilabu nga Kalabag. Kilabu nga Kalabag. Timu yu ya manji na yu mugwangira ya Azerbaijan ni yaba sajia. Badi lingana yu terefu. Lijo ni baju wangu langa wamu singu woni la atobu wedi la dala. So kilabu ya saba, wonza jita saba baku. So mpira guno, era sabo badu la manti, bade gereza kudalo kusamba, evi mtewitofu, actually nokutuka wano. Wali nzo kuloza, antivaja kusumbu yivuwa. Umutende la guwabase mbo kupeda nga babi ila kondira stilu timu inu ya solo kupeda nga ya itamu. Then atiyo kilabu ya ahusoba EGF. Bako la comeback ya amanyi ngaba samba club ya Lech Poznan mpira gaso kayali abakupa goal sinya kwemu ngabali waka then game yoku bidije bamalira kwawe ne bangula goal zali 7 kuwerere mudachika yes bangula goal zali 7 kuwerere mudachika 9 ne bagena mu extra time ne bangula goal zali nya ku m kati yawe chali chinino kubera nga chidako wali bunya so situation oba yengeri club ya EGF jibaso lokubera nga bayitamu okutuuka kumutendera gwe babadde ku lunaku olwaliro. So leero babadde babinkana ne saba. So mpita guno gudire yinsemu kugwadde wakutandika kusawa emune ekitundu ezekawungeezi. Ne olwo ensonga nti wabadde okojja jukine nti EGF mpira gyabwe ejja yes mpira gyabwe ejja Champions League tebakyaliza ku kisawe kyabwe kubanga balina ekisawe kye bali mu kubeera nga bazimba. Kakati ekisawe kye bali mu kubeera nga bazimba tekinnaba kugwa. Then kakati kino kye bakyalizamu mpira gyabwe ejja League kyo tekikwalifyinga kubeera nga kikozesebwa mu Champions League ye EGF. So wesanganga balina okubeera nga bakozesa ekisawe kya Rwandas. Timu yote bagala ni daddala kawana ango na yu muzanyo gumpira kubanga EGF wewe studi bendera mukasera kano bendera yesterday ya gwangira Denmark era chichisawe cho chebakozesa mumbera nga bwegeza kwa kupera nga etambula chichisawe cho actually bachita bank bachita Rwanda Stadium Rwanda Stadium chichisawe chebakozesa mipira ya Champions League. So gudide nyinsemu konera ni gutandika. So mpira guno musambi asinzo kubulu na kwa bade Bogere James. Bogere James okubala yagenda ku EGF senior team abade dateba nga yo goal. Goal ji eringange yali eyiye. Actually era twalumwa nyonga goal ne baji bazenga on goal. Batu kane baji mujja ko era goal moment yali matalinga. Ngereta buterevu nyo yali tangaze mixage lete chikopa ku club ya EGF. Omulundi ogwali gusooka okuva mu 1986 kati no muanda under 19 yabadde ina goals nyingi kumpi goals za ina ngazagala kwenkanakana n'emipiira. Next senior team goals zibadde tezinaba kujja zabadde asigala team inajuweleza especially off the ball. Goals nga tezinaba kujja ni off the ball nga aweleza team eno. Kakati lero James rubadde lunakulwe alweti se luona EGF webadde kwa timu ya saba zibadde goals 2 kwemu. Goals zona zibadde za Bogere James. Goals zona Steve de Weru wentabwe. Choka emunga kweso kuguru okwa right endalanga kweso kuguru okwa left. Yimusambi Bogere James. Goals sose actually yatandisa olulumba naagaba kubanga ngiri ya kiri nti striker na yole nsonga ati abadde zokuyeta bamu. Engiri ye kiri nti yatandisa olumbo olwo chobola banti wesanze ngo mpira gogo musanze ali bwiru entawe. So agabye naitawo ne bamwonge actual agabye nasigala ngali ndide bwiru entawe ero mpira go initial abadde agusabye ne shot yakubidwa kubanga bata bwalemeredo kufuna mpira go shot yakubidwa ne blocking bwa. So mpira go nagusanga ku edge ya box na kuba short no kuguruka kwa right ngo mpira gwa manyi nyo ngabugenda mu top corner. Saba manyi technique abatenda kula bagole zo Dominic Soboslai technique bwetyo ja kozesa mukuba mpira go space eberenge ngantini actually abala bako golo ya message ya kuba Egypt mu World Cup eyo nti spacing ngantini jaina neno kosa technique yo atengo mpira yino kubanga munji. So James kyakoze so mpira gwa kuteleze butelese mu top corner mu nsonda. So keeper wadonso munenya toina cho badonsa kupera ngo munenya akasajjo mpira kagumuta de wala nyo yumsambi Bogere James. So ne kubera gole mu kubwerere kakati ne kuchukere bwe gutye mu 0 second half ne damu ne tojera. So musambi yomu Bogere James na afuno mpira actual afunyo mpira ngakuvako musambi kwaita mwana mulezi kwaita Nudisen kutwabagame nti mpira gwasosite gwa badeka assist kwanga chabadde kiraka then mpira gwo kubira afunyo kuvako musambi kwaita Nudisen James na negujja ku left abadde bweru wa box na kuwo mpira nga munji nyo era nakuteeka mu roof. Abantu abasinga babadde attention yino ina bajitade ku goal ya sose. First goal era ne bugira social media handles ezenja wolo first goal yeliyo je bajiba sinzo kubera ngabatambu.

ibadde nungi nyo ebyaddalanga yanjawulo karatera bagole yo gola tendale yo kubidi weze already ngeri echali mpera nge trendinga niwesanga nga obadde okukola idinga so nakubagole yo kubidi nga naye kubira bwe luwe ntawe ku mulundi guno nga akozesa okugulu kwe okunafu okwa left yebogere James era mpira guno unfortunately yabadde akakubagole yo kubiri wabadde oku kubanga gole yo kubira semu dachi kibadde nkaga musatu kirabu ya saba nayo nefuna yugulu ngeita musambi verijiko simiki wabado koku seri la baka wa egifa seri de mpiro gulu seri de usajane wabula woka ne kakati baka neja then mpiro gune gutekewa mkatimba just wado koku slight mistake so jemu sinarabi kanti wati wabesho ilangu luna kuruwalido buwete gire zibade ne shoti zibade satu kwezo bidi zibade kutajeti abade mkono mkiso mulala wabada nzo kupeda ngati wano mkiso gogoganyi akubanga mpiro guguze na yabula nga inakuwa baka babiri na aba menya buliomu bonane bavako na ya galo gusala wajuki kila goli jakupe kwangira Gambia walo goli jakupe kwangira Gambia guya sala ni guwela dala kumpaji chagado kupera nga akola na mpiro gu yesanze gubendi nsenya kusaze nyo ne kugenda kugenzi wero chitege santi mpira guna badai na mko chance kuba hat-trick yomusambi kwa tabogere James mbira nga bwete amude suluna kulwaliro aba akonyo kumupira emirundi gibadde abiri musanvu then abadde ne dribbles zibadde nyako zibiri zibadde complete iranja galaba tegeza kunti mupira guna badde ne passes 10 kweza mwenda situse kumuntu era lero alive kide dala nga situwaika bwogendo kupira nga wete gereza kubanga tabadde na touches nyingi tabadde na passes nyingi ne kisingo kupira ekikulu kya kusaza mupira guno line era James abadde man of the match sibamu langiride mu butongole abadde man of the match so tusubira nti kino ekiro mu bulamu bwe tekinza kwerabirwa oba oyagala oba toyagala kubanga babadde bazanya timu actually saba ebadde rabikanga ebadde basinga ebasinze possession ebasinze mixo obungi actually esanganga EGF funye short set ku target chokate dane biri zibadde golo za James then ndalera shoti jibafunye kutajeti raje musi ya badaju create inze wogende kupera nga wete gereza so okumanya goleza James ziba denzi unchi mumpira munu mche Twitter expected goals wete gereza ngiri ya tebe mgolo zino kusundida kumikisa egefu jefunye bade tebaina wade kweza gole expected goals ziba demu 0.58 tibwote gereze mikiseji funi doa ku EGF tibwote na kuweza goli chitageza nti buli olira banga expected goals zinga ziri wansi atenga goals zibadde nyingi chitageza nti goals zibazi kubidua zibate suvirwa kugamba goals zonna ziba nungi so watu jimu siwa achukoze ulunaku ulari ulunaku na uluetika era tusubira nyonti chigenda kongera okumuteeka wale nnyo chigenda kongera okumujja ko pressure kubanga bukosa data ina pressure chali mwana muto yakaja mu timu nkuru ngatoniza kumutika mugugu kwa kunonya goro ziwano na wali neyo ngo musambiye banja irechi wo bado yogera koko naye ngagamba goro zijja kuja goro zijja kuja so finally zize muchiko patechi ziwe nyenyenyenyenyo enyo ngensiyo nayo ne mutade ku attention eyaman oba ensiyo nayo mpira gunegwade attention eyaman mujukirenti EGF ye timu yokka okuvako mugwangira Denmark echali mu Champions League actually tebayina na timu eri mu Europa League kubanga kebere mitigiranti tebyata mudebulunye mu Europa League bavayo ne badukira mu Conference League ne timu zendala zonna wesanganga zirimu Conference League so in a moment ya man eri mwana mulinzi James moment ya amanyi eri kambiyo kubanga ndabi wa bossi wa walo ndabi na nyini abamu kwa bossi wa kilabu ya EGF ngabali mkunye nyabu nye nyamutwe chitegeza nti moment sezifana gana kwa wezi tiyo zewera ziri mkugulire kubo bana babubu kaa balala ilatu wategeda kote ne moment eri yaliwo goro jibaba langa only goal Ereni emikisaji ya tagulu lao. Kukubanga kati wewe uzeri kambiyo. Mumufundo mwana soro kupera nga ina magic watch. So nekumunudu kuna wechiti. Eda wechiri. Mwana mwenezi no goze bilizako ye. Zigenda kumutu ala wala nyo.
zigenda